0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Jassy!
3: Jassy!
4: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: William Mausay, sir. Kakamalan lalalanaw.
6: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
5: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
6: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamati gid sa imong nga lawas?
5: Kung among gisir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto, naulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna nga niyani dyan ko. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy!
3: Jassy!
4: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang iCare Gold ug iCare Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang iCare Gold iCare Drops.
1: iCare Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Bisan unsang matang sa balatian, MOI Herbal Capsule.
2: MOI Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MOI Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
2: MOA Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cuties mestiza lang yan.
3: Cuties mestiza.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ima pipito.
4: Taga sa ka ma'am?
3: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
4: Unsa imong gagiragamit nga capsule ma'am?
3: Probio o Jassy.
4: Pili ba sir ma'am kung unsa imong gagipamati?
3: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa nakainom na ko, daghan ako nainom. Pila na jud ka istab, nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo gyud. Wala na gyud problema kung pagbawas. Then ang Jassy pod nindot pod ang Jassy kay akong bana gani mo gyud maintain karon.
0: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins. Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLH Herbal Capsule.
6: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa tuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
0: Buhing ebidensya sa kayuhan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-andi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-andi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o andi para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure

0: Coffee Mix 12-in-1.
1: Ako si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Mm-hmm. Tingal ako nga, nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. So, ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga, coffee, itong mega coffee, effective gin siya kayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Ceramax Capsule.
3: Ko si GR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
3: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-habol nya pati ang imong lawas maluya pati ang akong asawa nakatan-aw sa kon kung anong wala na daw koy gana ditso tulog na taw ditso usay mangluod na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tug lakaw
4: di nakatagdon
3: di natagdi nakita ka kaon gani kay di na mabutagutuan
4: yes sir asa man ka nakadungog kining sa Ceramax capsule
3: ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag ako nagpamatuod jud ko nga ang Ceramax capsule epektibo gyud so ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Ceramax capsule.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Okay, ni ara mga pinangga, be, ato isgutan pinangga, unsa kanindot ang gitawag na to cauliflower, unsa pinangga ang iyahang gitawag na to health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga, og plain lang yun ang agikan nila puahan, nagid siya medyo kana bitawang dili kay nimo type ang iyang odor og ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga, ang iyang nutrients nindot hakay. Ang usa ka tasa nga cauliflower na si energy nga 2%, protein 4%, pinangga calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C, kuan yang vitamin C mga pinangga 100%. So grabig vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So mana mga pinangga atang atangi gininyo ha. Mo bitaw na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving na ay cauliflower. So mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga.

0: Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon ha. Unsa kanindo tayo mga pinangga, ang gitawag na to, mga pinangga, o kuan, kanibitaw, unsa itawag ni mga pinanggang tanglad. Ang tanglad ay mga pinangga ha, tanglad, di ba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan, tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemon grass ang English ani mga pinangga, or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po iban, sweet rush. Ang scientific name ni ini, gingalan siya pinanggag ka ng Simbupugon citratus. Simbupugon citratus or doha man ka scientific name mga pinangga, sinoname siguro niya ni siya scientific name, no, ang Andropogon. Simbupugon o Andropogon. Okay, hala sige, pahilo na man tag-usa ka pinanggandig paminaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day niinig ang dahon na aday siya tunik but pasabot unsay body organ nga wa magliog ijang palihukon. Onya na asay juritik mga pinangga but pasabot sa juritik makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nagidad pagkaturse.
0: Aon ni ara mga pinangga ha, naa siya gitawag natog iminagog. Ang iminagog mga pinangga, kuan din siya, abot pasabot, makatabang pinangga pag-regulate sa menstruations kababaihan. Busa ka mong kababaihan, 1 week, 2 weeks before menstruation, pag sige naglagag tanglad, labinag na kay Luyan, akay Dulaw, ay! Perteng haya-haya pinangga panahosting regla o niya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing. Dapat 3 days kusog. Mauna mga pinangga ha? O niya giingondri pinangga, kuwana ni siya, naday siya gastric stimulant. So pinangga, but pasabot ani mga pinangga makatabang o magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na itong carminative. But pasabot, mupagawas yag ka ng panuhot. No? Or ka ng gases, ha? Istomatic mga pinangga. Mo-repair o gunsay troubles tiyan. Napot siya antiseptic. But pasabot, mupatay pinangga o mukil o germs. So, katong dunay mga UTI, dunay ka ng ubo, pneumonia, pulmonia, dunay hepatitis. Mga pinangga ang inyong himuon, magmahiligo na mo mag-inom mga pinangga o unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha, kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga, kana gyud ang imuhang kuan, kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga, simple kayo. Ang tanglad niya, giingon rin na siya galak tugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahil siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? O niya nindot siya kay parasiticide po dahil siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubkon, ibutang tubig, gamito ni mo pang spray. So mga pinangga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Nasya ay methyl heptinone, nasya ay terpenes, nasya ay kanang immunin, no? Napod siya ay dipintins, kanang dipintins mga pinangga. Mauni na niya. So taas po siya vitamin A. Okay. So ang gitawag na to mga pinangga o kuan, gitawag na to mga pinangga o kanang sa itawag aning lemon mga pinangga, matod pa, dako kaysa binipisyo mga pinangga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagot ay. Lagaon pinangga, pero katong mga inahan nga kulang ugatas, nindot ni haluan gyud sa gloy ah. Pero mga babae nga gusto mudaghan ang gatas, layo pa kas bughat at dugag clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siya mga infection. Kani mga pinangga ha. Mo ni siya makatabang kay ni sa kwan, matag-usan ninyo nato ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo noy, bisag wala pa kay gibati. Okay? So mo ni pinangga, dili ka dali uhawon basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinangga ha.
2: education before medication.
0: Nia ang kayuhan sa gabi og nindot og lami ang mga pinangga nga pamaagi sa pagluto. Okay. So ang gabi mga pinangga, kuan ni siya kanindot ani kay kaninding gabi ba? Ah, gabing gulay yon, besa kun sa basta gulay yon, kanang karlang pwede man na siya magulay. Wala lang sila kay balo, wala lang po sila kasulay. No? Pero asa naman tos dandan arisa wa pa manggudali katong gabi nga. Gabi mga pinangga nga pwede ni mong di lutoon kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinangga pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas nasod.

0: Ala, sige mga pinangga, samat nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabis pagkakaroon. Ang usad ay katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmata ha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. O niya, ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so, muna mga pinangga ang gitawag na to kadyuhan nga ihatag na to os gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga sa gitawag na to, dahon pa lamang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na, kaya tibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige, pailo na mo. Kaya ang hisgutan na nato nga gabi, ni adi ay. Arang kanindot pinangga kitaas man ni siya og kanang iodine content. Taas og iodine ang gabi mga pinangga mo na nga ala hay mo kalimot mga guiteron paggulay gud mo gabi. Gulay mo gabi kitaas na siya og iodine pero ang dahon sa gabi nya matod pa sa gitunan nga ang gabi dai mga pinangga arang kabundas gitag natog vitamin C. O niya, taas po siya o vitamin B6. O niya, mga pinangga, kuan na siya. Kaning tawag na to nining. Nindot dahil siya para sa gitawag na to o kanang mga taong hinay mutubo. O niya, ay gabi, taas o vitamin B6. O niya, matod pa, very good source yan sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. O niya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pag-maintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Bita mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manin siya sa green. Mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka-nindot sa maong gitawag na to o gabi. Ala, sige. Katong uban din ha nga, naay gibati, kadunay gabi tay nga, bukol sa liog, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay sa liog. Okay, ang paagis pagluto ani pinangga. There is Bisaya. Ang ilang ginagamit di ginagulay, there is Bisaya mga pinangga. Kana mangkuan, kaning, ay, sani ba ning gitawag nila mga pangga o kanang piangat. Oh, ang piangat mga pinangga, gitawag nila ni kuan kanang udlot bas gabi mo na ipiangat. Unya, kuan na siya kanang ilahaman ang kuan kanang ingon sa Bisaya pinanggag parukon. O, oh, unsa man ang parukon? Gatan. Di na pagkakita pinanggag kanang utan nga may gata. Okay. So, kuan na siya mga pangga. Ang nindot ani, pero kami sa mga Ilocait, ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon gyud di may mugamit anang udlot kay gamay pa man ang udlot niya sayang pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw
1: ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag na tog paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagis pagulay o gabi, inyo maning kuhaon niyan dahon, niya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mong ang gabi o din nyo matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto, pinangga, maldito kay mamaat! Muna mga pinangga nga, og nakakaon ang hapon ani, makaingod siya, bale ang Pilipino. Ah, bisan gabi, itok, kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang pagkalibang pinangga nangilo alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa tubang.
0: Mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi dili maluto pag ayo kanang mukatol ang makakatol niya kana mayang tagok. So ang buhaton ninyo pangga ibuladog init para di mo katol kay bahalag dili kay siya maluto wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi lay bulad-bulad sa init ayaw po nang mga laya pero ito sluson laya na. Oh ila man ang laya pinangga ila pa mahinuon ang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawos ya ba. Nga inigkaw man na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad, imong hugasan daan. Okay, pagkauga, imong na lamang sa trapuhan, then imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Ah, iniglukot mga pinangga imong gairon, kanang higdan. Oh, ihigot ni mo mga pinangga, ang uban po ni dili na lang man. Inigkauga ni ini, ilan mo hinong tantaron. No, ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila sa kawa mga pinangga unya ang buhaton la usa ibutang gibanigan daan banigag dahon suloy ah dahon sa sili naitangad unya mga pinangga ibutang nila katong gitawag na tog kanang gabi pagbutang sa gabi dipindes kadaghan para mas lami pinangga pure na lang yung duga pure gata ba pure gata. Muna ibutang ninyo pinanggaha, pure gata, ibutang nato pananglitan o tataron yung gabi o inyong higdon. Masulod siya mga pinangga o kaltix, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang nato duha ka kaltix ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawan na ni mong sibuyas o nakay hilaw ng atsal o ganiba espada nga sili pinangga o niya ka ng akamatis. O niya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltex. Ay, buto nimo dito pinangga bang mukuan kanang bitong mulunok-lunok pagyod. Ah, o niya butangan na nimo kasin mga pinangga. Ajoho nimo okay basta hapit na maluto. Ay kita ka mga pinangga din ha kanang kuan kanang lotos gabi nga kaingon kag arang lami am rin ni gabi sa. Arang lumi araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi kanang intero punuan. Gingon lang nga gikastomoy susudlot dahon pinangga paingon dito sugat. Okay, kanang ilahang takway. Buhato ni Mos Unod. Kuan siya, daghan mang klasis gabi. Mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitos aplan. Inigibot ni mo pinangga labi na ganang kanang dagko bitaw siya kuan kanang dagko bitaw takway. Arang lumi man takway ana sa. So ang himuon nimo pangga ang takway hinluan. Ang gabi panitan. Adjo no gabi panit. Nya tipak-tipak ko nimo ba? Nya ibutang nimo mga pinangga sa didtos gitawag natog ilawom. Ilawom. Then isunod nimo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare nimo sa palak. Kung pwede po, iunan ni mo ang dahon sa gabi. Butangan ni mo gunod. Nya, mga pinangga, sabwa ni mo dito o dili ispiso kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan mga pinangga. Pagtanaw ganyan ni mo niya, ipaibabaw ni mo ang takway, then ipaibabaw ni mo ang palak sa gabi. Panitan ang palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inay kahuman niya na mga pinangga abin ni mo gunsa. Abi ni mo gun sa mga pinangga inigkahuman na ang buhaton dadyo ni mo ni ana. Pagbukal mga pinangga ha. Ikaduhang bukal, ikatulong bukal. Tanaw ni mong, oy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni mo kasin. Butangan na po ni mo kamati si buya si paibabaw yun. No, nakiatsal pinangga ipaibabaw na siya. Katong itang natugibanig ni mong mga dahon sa gitawag atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw ipailalom pod kun naa man kay espada ipailalom kana lay pa ibabaw nimo nang Ang gitawag na tog sibuyas nya naman kay gitawag pinangga kanang kamatis og do naman pugay sangig. Dito nimo si babaw na ibutang. Dayong lunod nimo sa gata nga pure mga pangga. Okay. Kaingon lagi ka nya sinabaw may style luto ani basta intero na. Alami mga pinangga ang gitawag na dogula ginataan nga gabi. Makaingon juga arang lami amrining kanang otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Aral lami agyod. Okay, kung ako ipakano na ni kinamot mangyod. Muna ilhanan nga si Dok Lagit giganahan ka magkinamot. Andi gina ko si Piat nga kamuton kanag yung ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay og gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na to gabi.

0: Karong pinaga managisgot po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abininyog unsay function ini, nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad, B12 ang ginarekomendar. Pero di day siya pinmutrabaho pa kayo o walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sa'yo, nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinanga na tuntig paminaw. Ingon dere nga makatabang pinanga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labin naghilig og night rider, kanang hilig og night life ha, mga night worker pinanga, oh, mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinanga, kinahanglang kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinanga para sa RNA og DNA production. Abin yung pinanga, nganong makaanak mo, nga naman niya akong anak, oy bungi, nganong niya akong anak, gamay tutoy, mudako, nagamit tong nagdako or nagdako, mga tungdukon, saan man niya akong tutoy, oy? Sa tanawar, gudok, paghubo, saan man niya akong tutoy, mura maglalaki, pasa sa man. Na, og di pa ka na babae, mga pinanggag na, o laki, magyugaglawas. Oh, mga pinanga na po, iba na, o saan man niya dok, ni akong mga legs, ha? O, daghan mga pinanga. O, daghag diferensya nga ni mani akong anak. Mongoloid mani. Nganong kaning isa. Kwa mani. Special child mani. Pinanga. Kulang dahil na siyag folic acid panahon pagbuntis ha. Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matud pa. Ang gitawag na itong cell growth mga pinanga. No? Ang cell, makatabang para sa cell growth. Onya naapod siya ikatabang pinanga para sa protein metabolism. No, dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mambre na uban dugay maayo kay kulag folic acid, then matod pa pinanga ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No, paminaw mo aron dili mga upaw. Onya dako kay gikatabang pinanga magprevent og unsa man? Graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinanga, dugay kang ubanon, onya matud pa, mobile mga pinanga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay, so, muna mga pinanga ha, kuan, kanang, muna ikuan siya kanang matud pa, ikatabang.

tama gyud na pinangga mga matay, pero sa di pa mga matay di po nato dalion natong kamatayon, di ba? Okay, pinangga ang gitawag nato kanang folic acid dako ikatabang para ni atong mga naghupong gikalibanga. Dunay menstrual problem o katong dunay stomach ulcer. Okay. Also mga pinangga katabang siya para sa atherosclerosis. Mangkatabang siya doon na kay anemia. O niya doon na kay gitag na to pinangga graduation burns. Niya circulation problem. O niya katong doon ay mga tropical anemia mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din. Matod pa. Kung kulang kuno ka sa mong folic acid mga pinangga. Now, kuan kuno maka-impaired sa gitawag og circulation. Naa say hindrances pinangga ha.

Okay, so mo na mensahe pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag nato kanang resulta pinangga dunay mag-impaired ang imong circulation.

0: mga rayo mag-arthritis, dali ko no magka-hepatitis. O niya, doon ako no mag-experience ko no sila pinanggag infertility. Munandi kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O mo doon na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tog sources? Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na tog folic acid? Oh, niara pinangga ha? Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom o brewer's tiyas. O tag 4 lang ang buo kanis clinic pinangga. Nausahin magugtagaan ni magutanan mo yung daghan naman niya kung inumundok. Ay. O niya mga pinangga sources nini makuha din nato sa black eye peas. O katumurag patani pinangga ha? Mga rice germ mo nang mga unang itagbugas ang palis rice kundi balid red rice kundi tik-tik doon ta ha. Ah, oh, niya pinangga mas labing kay mayo magsigitag kit-kit tanang nilungag nga mais niya tilukon gyud o kit-kit ang naas pakaw. Then matod pa pinangga dako gikatabang ha alang sa gitawag na katong sa makuha nato pinangga sa mga green leafy vegetables no wheat germ wheat bran mo na pinangga tong produkto natay wheat bread ha. O niya, tanan mga pinangga nga klase sa beans. Moni, makatabang kayo. Manong ka mo, ay kayo mag-inarte, ha? O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts. Kani, din na pinangga ang sources sa gitawag na tog folic acid. Pagkadali, Armande, oy. Igo, Armande, na ni mo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
3: Helen Rivera.
2: Taga asa ni?
3: Malita, Davao City.
2: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
3: Akong kian apermero doa bawas ko pagkahuman pag-check up ko sa doktor.
2: Agi ultrasound gidai ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
3: Di subject for endoscopy na
2: ako. Unsa may mong gibati day adto?
3: Gibati adto kay anak mong hugaw nagtibuok.
2: Tibuok-tibuok. Murag tais kan ding ang imong libang. Kunya unsa pa?
3: Yan, bloated na.
2: Makakaon pagkagdaghan na to, dili na.
3: Dara ka kutsara.
2: Mo na to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na, no? Sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala na ba ito yung kaon?
3: Pandok. Nakaon dito ito.
2: Oatmeal ra?
3: Oatmeal. Lugaw.
2: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato, no? Kada 30 minutes?
3: Straight.
2: Wala ka maglisod?
3: Wala na. Wala na. Hoptan ko pusog pero wala ko nagpuan kayo. Na, pagdaob na.
2: Dara na. Okay. Mauna na ni ang mga nanggawas, oh. Mauna ni ang first day. No, unya pagka second day na pod, gatapok na ang nanay mga green. Kare, mao gining klaro kay gallstone ng green mga pinangga, no? Mao ni yang mga gallstone ha, nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao ning karon na ni siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
3: Ang ikaingon nga na imong bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagit. Makita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manao. At nang wala masayod.
2: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
3: Matina Pangi. Diya mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sultid yun.
2: Kayo imo pong paopiran 150,000 gud no nya og di ta ka ginahwa ang ICU ani 30 mil lang adlaw whereas ko mag cleansing mo kay Doc Lagit 24,000 nya magamping nakaros mga mantikaon ha mga taba nga mga pagkaon kung kaya nang mag vegetarian para parihan na ta no nga vegetarian na atong pagkaon so mga pinangga ani karon nang atong usang nagmalampuson sa una grabe na ni kamalampuson so si Priana Albert Asares no taga Banay-Banay naragin ni sila ning kilid sa elementary school Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa batos apdo, taas ang creatinine, grabe.

0: Biang yang yurik kamu temu si warato ni saka pembetul sauna taas tu kayo no pinangga mjas Ginoo pinangga mjas Ginoo so gigamit las dok lagit nga maristor ang yang panglawas niya so na clear nas nanay ni baskog na ni grabe na ni mo chat chat
1: grabe mo lataw
0: na oh onya nay gikan atong 2012 kaning karon nga hitabo aon sa tuyo imong gibati kani
2: dagan man to dok hupong to primero murag
0: ang hupong
2: ana
0: tungod sa yurik og sa kriya
2: nya bagun din mo trebo lo kanuhot ra siguro ni maana ra mo basin panuhot ra ni na pil na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sa
0: na ultrasound ba to wala
2: wala
0: na
2: oo mo to na doktor ra ko ato kay na emergency tip atake din po ko sa pneumonia
0: ginumonya na po naglison na po ginawa
2: oo ikuan ko nila i-admit dito ko dili to kay ako pa ko dura na gin agi papir mo ko sa doktor o pirma ko dok
0: agi weber weber
2: oh weber ko nila nga kuan after ato sige sila ngal ko nga anak pa doktor lagi ma magpa-admin pag kadawa ko kwarta ni mama oy ba anak ka nya motong nadala-dala na gyud pa kay support naman amo to ipo sige admit na lang ko dire ka regional dire
0: adre gyud sa tagong gyud mismo
2: sa tagong gyud nya pag abot dito Dextrose, oxygen, katitir ko dok.
0: Anak katitir pa juga.
2: Gihubong mo naman, akong tutoy pa rin mo, ata na dyan kayo. Grabe.
0: Yeah, way magtutoy.
2: Moto ang
1: katira. Dialysis gid
0: ang for ko recommended you ja for dialysis.
2: Dito sa mo ko an.
1: Dialysis na gid.
2: Ya sa TikTok ang draw nakagawas ko sa regional. Ya, dili pa gid tutoy gid to sa na ayot niya. Ingon tong sa doktor nga pagawas na lang ka, ma'am, kay arong di ka matakdaw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok, dakan, kay mga sakit ko nung dalagi.
0: O, lagi.
2: Nga, po, Diyos, kung daw ko, mas mayo ganit. Tagaanan ko ni magtambal. Ang dayawan ako kung hapon nila pag pagpauli na. Nga, dito ko.
0: Awag hapon gato, kalakaw.
2: Wala pa, kay, dak ko pa man ako. Isang nakabawas ng daghan ka, ay yung ibig. Nga, matong ingong, naalay ko, anali, dok, maintain na lang ko sa tambal. Nga, matong, ako siya ulit. Niya mga 1 week, wrong na okay, okay. Naapamang gid man. Mapil man dun ni mo nga naapag yun. Kaya mahikap-hikap ko na ko ang tanang kilin na ko. Naapag itong mga hukong. Niya, matang, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong pa yung nagtambala. Dahil itong usumil. Kundi na ni maayo. Kaya imbis na muling kong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na muro kong pamigtingan.
0: Siyempre kayo mo baba namang calcium at potassium.
2: Alain ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya at ikatulo na ito na kong tumar. Yung dungoy naman ako na unsa man kama. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala di na dyan kahihang anama. Muro hinaklit ako na naamu. Balik na lang ko doktor lagi. Muro gito ako na detect sa kong ano. Ato na lang dyan ko doktor lagi. Ani kay di jud ko ani maluya gi ko as ina ni manta maka reject sa doktor nga synthetic pero na feel gid na ko nga maluya gid to
0: mismo basko og maluya
2: oh maluya ko dok di na kuno maka marog ngano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha og bato sa una nya daghan mas daghan to kay sa ni karon
0: so gika na to pag cleansing nimo ni basko magka
2: oh pag kuha na to
0: oh unya niabot ta butong time nga wa ka makainom.
2: Oh, ni balik ito. Ang grabe ito, nag-tune. Mas mabuti. Pag-uwag ito sa ako.
0: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
2: Mag-vegetarian naging siguro ano ito, kung magkakaon man ganit. Pero nag-maintain po kung ka ng 7-7. Noon ay akong himong tubig.
0: Oh, pantubig na ito. So, muna mga pinangga, no? Ang nahitabo kang nanay. So, nay, padayon na karon sa imuhang cleansing. Gitawag lag healthy lifestyle. Sige, naisay mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
2: Aw, ang akong ikawhag kung para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadoktok ta sa mga sintitik o ilang na ipang emergency ng recovery. Pero kung forever na ginigani nga na ay diwati na to niya, di madalag yun ang doktor, magita tagway kang doktor lagi tako na ayo dire.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Okay, so ni ara mga pinangga unsa ning gitawag natog laryngitis. Ang simptoma kuno sa laryngitis mga pinangga, So medyo tan-aw nimo mura magkanang harat ang imong tilaok. O niya, pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no, Vicam Horse, mga pinangga. Ah, tingnan mo rin naman yung kabayo. Mapagaw, mga pinangga, ha? Niya, sakit ko no, istorya ang imuhang tilaok. O niya, pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. O niya, medyo hagawaw na lang usahay. O, muna mga pinangga, ha? Ang mahitabo aning gitag na tuglaryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo, naigingon pinanggag apon niya. Laryngitis na siya mga pinangga ha, sa larynx na. Pinangga, ang gitawag na itong larynx, nakalocate siya between sa itong throat o sa trachea. No, di na sa itong windpipe mga pinangga. In short, di na sa itong tutunlan or sa atong gitawag o tilaukan mga pinangga. So, mahimo lamang kuno kinisiyang mo chronic mga pinangga. Unya, kuya Orbanik, kay mo abot Orbanik, pipila ka mga bulan. O, napo yubang tinuig, noon sa madok na wa, may noong tingog aning kaliki, ha? O, ang hinungdan na ino, kuno ni ening itag na itong laryngitis, viral infection. Unya, usahay po, tungod sa kabugnaw sa panahon, og mahiligon po tamo inong bugnaw. So, mo ni mga pinangga, ha? Ang kuan mahitabo, unya, ang uban ini, gidaot yun ang ilang gitawag og kanang larynx mga pinangga. Gumikan kay heavy smoker sila, unya, grabe siya pinangga ka, alkoholik kayo. Grabe yun pinangga, ha? So, dauton niya. O, paminaw mo, ha? Alkohol, sigarilyo, inom. Kanaday pinanggay mga contributor nga mo daot pinangga sa atong, unsaman, larynx. Lukso-lukso na baki.
5: Lukso-lukso na baki. Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
3: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
5: Unsa pa imong gihuwa, text na!
6: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trayuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa Healthy Juice Powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron. Healthy Juice Powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy Juice Powder. Hinimo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy Juice Powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy Juice Powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product, Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mailanong herbal medicines wakad pasaob ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon or kaningag, pandan o panaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
4: Okay, hala sige, pailuna mo mga pinangga natong tigpaminaw ni Ara. Inyong mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangutan na unta ko normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga ha. Dok, si Julani ni 22 years old. No ako dok ba pagkatapos ko kanang kaon ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangka. Ha? 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon. Inom jugag mais nga kape ug charcoal. Ha? Og katong 7-7 herbal tea. Nindot gani, magtuob ka. Kibasig na pass mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga. Ang cellphone number ni Doc Lagit 059-07. Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga. Doc, naakay kanang gloxy nga vitamins. Pinangga, daghan mga klase sa dogloxy, oy. Okay, gingon na pinangga, unsa may tambal nga herbal. Sige, magsakit ang akong, sige, sakit akong kuto-kuto, pero wala ako ubo. Ah, lahi magkaso tong ubo, mga pinangga. lahi to siya ka nang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko, Dok, unsa may matambalan sa green tea. Ah, ato ba tong gisgutang tong green tea, mga pinangga, nindot ni anti-cancer. Ah, pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha. Okay, Dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, aw, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga. Ah, baluta, dahil na pinangga mga dahon nga bugnaw tibuklawa sugagtang ha, unyanti lihumuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi, Dok, naug dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kaya base niyang paspas nagubos. Panagan mo klinik, pagdala mo 2,500. Pero tanaw nyo din ha. Ala, sige na pinong magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Oh, pero tanaw ganyong wala. Nakaabot na dog sa isinta na o cinta. Ala dog, naganyan to klinik pinangga. 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC hospital sa una. Ito, agidala klinik. Agi, niyan to klinik. Dihara na sa hospital. Pag inumo nilang pinangga, kato po isang i-admit po dihagdabaw dog. Pagkatinga inom ro kadlaw pagagmasaka da ingin plitlit. Wams lang kabalong na herbal ginom pinangga an doktor imbes kay pagawson wa gi pagawas. Kaila pang susihon kun say nainom daw sa bata. Abin lag ilang tambal mo nakapasaka. Okay, Doc, si Joselini ask lang ko asa dapit imong clinics panabo pinangga na paingog pantalan pangita galagala na. Pangina lang asa ning gitawag nato mga pinanggas galagala og kuan kaning sengan ani pinangga kaning convenience store. Okay, gingon diri dog gloxy nga pang patangkad. Ang tampapatangkad nato pinangga natay chlorella dito, natay B6 ug B12. Okay, brand man ang gloxy mong pangita oy. Okay, ang content niya pinangga mo toy pangitaon kay mo toy pampatangkad. Mangutan na unta ko dog normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga ha. Oh, Dok, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Ah, sige, inom pinanggag dulaw kanang gabon. Dapat 1 week before menstruation ka. Ah, karong butang ipuginit ni mong puson ha. Dok, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Moto pinangga, sige ka o patatas ha. Ah, manay buhaton o kamunggay.
7: Protection is better than a pound of cure.
4: Okay, so okay, Dok, sakit kayo ang akong puson, no? Puson na panahon nga riglahon. Akong edad 48, pinangga, oy, dysmenorrhea. Hinay mo dot ni mong banang, anong manakit pa man puson po ni mo? Dok, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak. Pinangga, kaguol ni mong naibiak, kanaganing babaeng naibuak nga naiulo. Wagay magool. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gid lipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag, napasmo kag nabughat. Ha? Okay, so, Dok, ako di ay si Tina, pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kana bang paghuman nako og kanang rigla mosakit akong puson. Ah, basta mosakit dok, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinanggaoy man yon ta kag clinic, no, before administration para mag-cleansing ka, tuduan ka unsa ang paghilot para ikaw na magsigig hilot din ka dadlaw. Imo gyud tumang kadaghan nga atong clinic dismenoryahon. Wala gi dismi. Nay kadaghan mo ato dito hinay ang flow. Paghilot pinangga di ini kusog na ang flow. Di ba? Nayuban abnormal irregular menstruation pataka lag kuan. Tongtog kano sa mabot iyang rigla, wasi kalibutan, muna magdadala ra permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha, okay dok, akong mga muscle sakit man, unsa man ang tambal ani dok, pinangga pagtuob, ya sige kaug kamunggay din na ha, kaug saging pagmatas buntag sayo. Dok, siyan aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, na po yunod ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kuan na siya ka ng pulip, o bitong ay lagi mo, sige pangaog taba na lagi mantikaon, di mong mo patuo ba? O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya. Sige sa nag, mintras di ta magkita, sige sa simutan, pinangga, og limonsito. Maayong adlaw dok, ang akong asawa, may high blood, normal ba, bation siya ang kainit sa lawas. Pinangga dipindis edad, basing nag-hot flashes po ni mo ng init. Pahigisigurohan nalang nag-inom nag-sayuti, oy. No? Isa ka basos buntag, isa ka basos unto, isa ka basos hapon. Dok, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga pangutan nag uhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya ay... Unsa mga pinangga ang naan niya, naa siya gitag natog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell dog, kala sige ikaw gabukado, kedaghan karon. Oh, gingondre, hello pa, hello pangga. Oh, gingondre, thanks for your nice message. Unsa pa itambal sa bayook dog, kay human niya gitunsil, mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o kanang iba. Pero sige po kaplasi o na atong kuan pangga na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Doc nga naman nga kung mukaon ko katuaburan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan pinangga oy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha. Nya mo luag ra ba na imuntian. Basta mo tugab na kag makautot. No, gingon diri pangga do kana bang ba ababa og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bagong kuha. Dok sige lagi og kanang panguy ab. Dok, unsa may tambal ani? Acidic tiyan na pangga. Ah, niya imuhimuon, 30 minutes magkaon, inom na limonsito. Ah, niya, sige nag-inom to kada oras pinanggag mais nga kape o charcoal powder. Okay, mga tanan lang ko, pilay bayad, magmasahi, 300 dala tuob pangga, ha? Sa matina, natay tuob dala hilot, kamo na nga pas mo, nga bughat. Ala, sige, pangatlo magmatina, pagdala lang mo daag underwear, kay basi gusto niyo magpatuob, di mabasa man mo. So mo nahadok unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Oh, gikan ido kay Ruby. Pinangga di sigig pa jerjeron aroma pundo mudaghan ang duga ana. Oh, kay kon skadadlo na mo jerjer di sigig kakuhaan sa pagkadaghan ng kalaki ha. Pinangga gingon diri dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis ug unsaon? Pagamit. Ah, kay next year pa mi. Gusto dok magka-baby. Dili pa man po ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom. Kisa po'y ganahan anang kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag-kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag-kondom. Apon may katilawon sa nang kondom. Amon ang tilawon na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himoon. 7 days before ang menstruation, mga pinangga.
8: kana ang safe period panalitan pizza 27 karon kay pizza 20 safety na ron di ba oh kana mga pinangga ha ah unya ini kundang gyud og rigla pinangga tirato kadi October pod 5 ka adlaw okay mulampasan na mature dan si Milia pinangga makabuntis na na siya dok tagal libang nako sakit ang akong lubot unsa man ni dok lingkod og planggan ng init okay dok si Kirby ni sa may tambal sa ubo og sipon pinangga dipindis edad ani ka clinic naman tay tunik naputay perlin sige lang pug gagat compress dughan og likod has unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom pinangga ang tawag anang balbas pusa mo na siyang gingalan natog watchi chow okay taptapan sipon labi nag maulanan dali ra taptan og silpo sipon labi nag maulanan si Big ni amo to increase lagi ang atong vitamin C no pinangga 30 minutes after meal inom na okay mga pinangga wala man tay kong oras kini si Dr. Lagit magingon ang Dios magpanalangin may pag
9: dok kay sa dok ay kalagot lamipod na kay maminaw da
10: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
11: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
12: Light FM.
11: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
12: Your news and music authority.
11: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
12: Light FM.
11: Ang radyo sa katawhan.
13: iCare Gold Capsule.
14: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
15: iCare Gold. Alaga sa
13: iCare Gold Capsule.
16: Mapalit sa mga butika,
13: Shopee o Lazada.
17: Health! Health! Health! Alert!
18: Kauban si Doc June Alcizar.
19: Usaka Doctor of Naturopathy.
18: DOH PITA.
19: Certified Naturopathic Practitioner.
18: Certified Well-Being Partner.
19: Member sa IIPA.
18: Kun International Iridology Practitioner Association.
19: Philippine Academy of Naturopathic Medicine.
18: Ug sa ANA.
19: American Naturopathic Association.
18: Health! Health!
13: Alert!
20: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo.
13: Eye care gold
20: para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
18: Health, health, health. Alert!
21: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert!
16: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
21: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipaepektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
22: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, punya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
16: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
23: Eye Care Gold Capsule.
24: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
25: Kasi gi og dula ba?
24: Ana ko mama nga pula daw kay akong mata.
25: Tanaw na ko salamin.
24: Murag na ay ugat nga ni buto.
25: Ula kaayo.
24: Kulbaan ko, mauto nga undang dayon ko og cellphone.
25: Nya si mama, naaman Eye Care Drops.
24: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og Eye Care Gold.
25: Dagmata na ko, murag way na hitabo.
24: Pasalamat jud ko.
25: Mauto sukad ato, limited jud ko og cellphone.
24: Kay makadaw jud ay sa mata.
25: Pero pasalamat jud ko sa Eye Care Gold og Drops.
26: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
27: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako di ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usap po ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok o limsog o na ay resistensya na ay kabaskog gyud nga madawat nila sa Mega C.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Lima pipito.
4: Taga-asa ka, ma'am?
3: Upper sa San Isidro. Sako pro-yapon doon sa lala.
4: Unsa imong gagilagamit nga capsule, ma'am?
3: Pro Bio o Jassy.
4: Pili ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
3: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Pro Bio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun. Wala na yung problema akong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
5: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
6: Nautsaw ako eh. Ganit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian, o labad pag inakugo.
7: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
6: Unsa?
7: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, og fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
9: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Jassy Vitamins.
10: Lagusta maghanoy. Talubi is indi. Ako kasi natiyan sa nung lading products kanang kuan Jassy kay pag tumal na kuan na okay na kaya kong pamati. Dili na ko magsigulba-kulba ba din. Kani ang akong bukit sa kalipod, naulian na po din, makalaban akong dagan, makaliklihok na ko. Di ganitong Power 10 Pro Bio Capsule, ako po nang isabay din ang akong bana, sa dihanga na-admit siya, luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Di magiging siya katulog, dalang ko sa ospital din, igawas naman lang siya, kay dilunggi ako siya katulog, alam na mo dari, kana ng herbal akong gamitong kanang Pro Bio Jassy, kay ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kaya sa Ginoo, uyan naman yun siya po. Morning, di ko agbasis ang masilingan di Ari din. Nanambok na po siya. Tarwa ko po siya balik. Di mo na ilang iba siya. Nangutanan sila. O saray, akong itambal din. Pitumar niya ng herbali. Muna ako siya lang ito gana. Di mo ito yung lalag. Nagkaguan din niya na siyang bana ba? Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang pupling-pupling na habit ba? Kaya sa Ginoo, kaya katong ulap ako gagamit na nagoy. Sige, di lang ko bughat. Sakit sa ulo. Sipong payimaw nga. Agoy, sipong ubo. Basta matalisik ka lang ikaw gamay. Kung paano, tawa na. Lima ito nga. Nagamit ko, Jassy, Power 10 Pro Bio Capsule. Pero sa Ginoo, nang uyon mong ipag may anak yun.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Jassy Vitamins.
6: Hi!
7: Hello!
6: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
11: og pirming lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
12: Power 10 Probio Capsule.
11: Power 10 Probio Capsule.
6: Tinuod ka na mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
11: Power 10 Probio Capsule.
6: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So layin ino ginom ang Power 10 Probio Capsule.
13: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ninikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, grow it na!
14: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
15: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
16: Karon okay na yung paminaw ma?
15: Oo, ng lading. Pili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nashay Goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
17: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
16: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
17: Hingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na ako ng lading. Salamat yun kayo ng lading kay. Wala na ko'y dibati. Dili na ko kapoy. Ano, magliho-kliho ko. Wala na. Dili ko luyatan aon. Muana gayon yung uban ay abtik. Lagi ka dayan siya. Bisag sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng lading niya. Dugan ba siya binawa? Dilantag siya. Inko inom. Dali na siya niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak. Yes, kasi mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaklasa na itong lading. Hingot yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa Ginoo ng lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dyan ay among gimintin ka rin. Ang nasuki na ko, dili na ina ko, yapan dili nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, akong gipainom. Inaampoy ako. Dayo ng lading. Wala na yun siya, nag-gurug, wala na siya ka na naang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
18: Ako, Regina Flory Wiguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pagkip na ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy ng lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
19: Clay Gel Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
20: RM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

Power Dam Pro Bio Capsule. Alang sa mga ihamping palatian, tumama sa Power Dam Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang tahumpayan, sa dugay mo nang iantos na palatian. Power Dam Pro Bio Capsule.

0: Jazz C Vitamins, adunay sodium ascorbate o zinc. Pakatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, pakahataw tukmang kusog sa atong immune system, pakapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat, o uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Sa pag-usab ayo adlaw kanatong tanan. Welcome sa programang Handumanan sa akong kagahapon. Sa kinika live a drama sa kahinan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga maghatag pagtulunan kanatong tanan, maghatag o mga leksyon. Siyempre, pinaagi ka na sa mga nagkalain-laing sugilanon nga gipadangat sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon, ang atong sender taga Usamis City. Pero sa dili pa nato kinihatagan og pagdagad. Atong pasalamatan, siyempre, ang Power 10 Capsule. Mabli kanunay nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang Power 10 Probio Capsule din, perti ng daghana ang mga natabangan ini. Ang Power 10 Probio Capsule, dunay napulo ka magamhanang sangkap, hinungdan nga epektibo kay siya. Huwag itihik-tihik ka. Asya probiotics, mangustin, green barley, gyabanus, perulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Maunang ka itong mga nag-maintain sa Power 10 Probio Capsule. Nibalik pagkondisyon ng ilang lawas. Nibalik ang kalagsik sa ilang lawas. Kaya ang Power 10 Capsule, nindot siyang i-maintain, labi na sa itong panahon nga nagkambalatian, gumikan sa itong lifestyle, sa itong mga gipangkaon, hinungdan nga uban bata pagkaayo, nagsakit na ang uban bata pagkaayo, wala na. Oh, sayang ba? O niya ang atong kinabuhi, bililhon ni siya, ang atong kinabuhi, pinanika-importante, no? Anong giingon nila, gipakamatyan tas Ginoo. Gihatagan tagmay nga, gihatagan tagkinabuhi, aron magkinabuhi nining kalibutana. Pero naana nato kung atong abusaran kini. Kaya lagi matod pa ang atong lawas mo ni templo sa Dios. Muna kay templo man ni atong ampingan. Dilita magbisyo, dilita patakagkaon. O niya, maintain ta sa Power 10 Capsule. Kay food supplement man na siya. Usama na siya mutabang sa pagkumpleto ng mga vitamina, mineralis katong kikinahanglan. Nga dili na to makuha sa atong mga gikaon. Ang Power 10 Capsule, nindot siya i-maintain. Labi nag-diabetes ka, high blood. Doon na kay tumorsis, mga bukol-bukol. Katong doon ay guiter na nagko nagkaayo, mga pinalangga na kutig paminaw, daghan na kayo mga natabangan. Kini nga kapsula, pangitaan is mga butika, ay nag-Power 10 Probio Capsule. Aron sa ingon na matabangan ka kung ikaw nagbalatian. Matabangan ka kung ikaw nagkinahanglan. Kung mahimo mga higala, ganang wala gid-untay problema ang itong lawas. Labi na kita gyud mga kitabay gisaligan, kitay nangita, no? Luoy ang itong mga anak. Munang ayaw mo pagpawala, mag-Power 10 Capsule. O niya, kung mga pita gamit sa kape nga epektibo, lami pag yun kaayo. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kato wala pa magkatilaw, anak. Magkatilaw, lagi mo anang clay gel coffee. Magkaingon gyud mong nung ladeng. Pwede kaduhaon o kapis sa kadlaw. Pwede kaayo. Ang clay gel coffee mix, lami gyud siya nga coffee. Mabitaw na siyang gibansagan nga pinakalami. Gumikan sa lasa niya. Lasa nga sigurado nga imong higugmaon, imong balik-balikan, sigurado nga imong kanang imog yung itimpla kadadlaw, timplahon kadadlaw, gumikan sa kalami niya, nikutaw niyo pagka-excited yung kang inom dayon. O niya, magkaayo pa yung healthy coffee man na siya, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. So, dagat pag isyag sangkap ng mga herbal, mga fruits, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, bomera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, gujuberry, acai berries, perulina, ginseng, kinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Muna kung mga pika lang! Dritso ka na sa clay gel coffee mix. Sa imong pagpangapi, natagbaw ka na. Nahatagan pa niyo mo yung binipisyo sa iyong lawas. Muna giingon, nakapangapi pa ka. Unya, nindot pag yung kondisyon sa iyong lawas. Ligaan yung paminaw kay i-cleansing may mulawas, nindot yung bowel movement, mutabang sa pag-control sa itong blood sugar level, mutabang kung doon natin gibati-bati sa itong lawas tungod sa mga sangkap niya. Muna mag-clay gel coffee mix. Muna gamita, muna i-maintain. Engol man ang Jassy, vitamin C plus zinc. Mag-Jassy everyday, aron everyday, okay? Yes! Ang Jassy capsule. Kung imong i-maintain na, maayo imong tulog, dili ka dali taptan og balatian. Kung mataptan manggaling, dali rasab ka makarecover, maulian. Unya, advantage yung mag-Jassy ka. Kala lang gabi eh, kung dili ka magkatulog niya, buntag doon na kay trabaho, lisod ka ayo, diba? Doon ka maglutaw sa hangin. Maintain sa Jassy capsule. Mga padre di pamilya nga naminaw, mga nanay, imlagay ng Jassy, di ba? Matinga kang di kakapuyon, kondisyon ka, unya, nindot imong tulog, plus mo ayusin kini sa mga infeksyon sa itong lawas, TB pneumonia, nilanat ubusip unya sa itong mga skin diseases, skin allergies, magkapablooming na to. Jassy everyday, around everyday, okay. Ang atong nunglading essential oil, haplas na siya ha. Katungwa pa magkasulay ni Ana, mang haplas mo, nung lading essential oil. Kaya inighaplas ninyo, manuhut-suhut na sa inyong kaunuran, kaugatan. Nga ma-feel ninyo nga, nindot ang inyong paminaw, ma-relax mo, makatulog mo. Unya, kung doon na mo yung mga samad, nuka, uban pa, nindot kaayo. Kung ang atong nung lading essential oil, inyong i-maintain. Gumikan kay ang nung lading essential oil, gawas kay epektibo, humot sab nga haplas. Naipi-ferment lagundi. Ay bahala ugun sa gusto ninyo ana ha. Nung lading essential oil o nga atong pinaka-epektibong sabon usab. Kining sabon na clay gel papaya soap. Bugason ka talumtumon. Kato nag-ugal nga panit. Gamiti gyud ninyo og clay gel papaya wealth collagen and milk 10 times power whitening. Kay clay gel tungod sa collagen, papaya and milk nga naa niya, nindot kay sa skin. Blooming ka, kaputi nga mubagay nimo, unya bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Kini clay gel papaya wealth collagen and milk 10 times power whitening. O nga tong Growmate para sa iyong mga kabataan ha. Batang bibo, batang ganado, batang utukan kana mga bata nga gahi kay pakanon, dugay makasabot sa klase. Unya gagmayon nga bata, diyo-diyo sakit atong hospital. Pugsunod pag yung kaon, i-Growmate ninyo. Kani mo'y tubag, sulbad niya na. 1 to 12 years old, like inyong bata healthy, batang bibo, batang ganado, unya utukan pa, makapataas pag yun nila. Di, nagpugsunod o kaon. Muna muna ang karapat-dapat na vitamina para sa iyong magkabataan. I-Growmate ha? Growmate multivitamins. Ato ng sugda lang atong drama, lalaki ang atong sender, taga-usami sa tini. Unsa ni iyang kaaging ipadangat din sa atong program, ang atong pinakamot nga perfume, Carry Perfume. Gamitan na ninyo, ispray ninyo kanunay, kay grabe, hangtod 24 oras, magpabili ng kamot sa iyong mga sinina. Handuman.

0: nula ding. Mayong adlaw kini mo, ingon man sa mga nagpaminaw, nining tulumanon handumanan sa akong kagapon. Nula ding, dugay na ko nagsugod-sugod og sulat. Pero dugay sa punag kahuman gumikan kay busy lagi sa panginabuhi. Busy sab sa akong anak. Nula ding usahay, madungganti ka while nga magbiyahe ko. Madunggan sab tika kun ako sa trabaho. Nung lading, kining akong kaagi, maumaursab sa mga kaagi nga imo nang gihatagan og pagtagad. Pero gusto lang ko nga mapadungog kinis kanginan. Gusto ko makuha ang pagtulunan o niya magkahimo sab kini sa pagpamata, ilabi na sa mga kabatanunan, ilabi na sa mga kaulitawhan kadalagahan. Nung lading, aron nga inyo hisabta ng tanan, ingon ni ini ang kinatibukan.
1: Everybody's looking for that something.
2: Lusa, di ka magminyo? Kanusa mo na ka? Pila na edad di mo?
0: Pa, pasagdi lang ko doon nga maglingaw-lingaw ko pa.
2: Lingaw-lingaw, oy. Paminaw, luwe. Ang paglingaw-lingaw, pag nang dula-dula o kasing-kasing, makagaba na, makakarma na.
0: Pa, sa panahon na ninyo, sa panahon na mo, wala na na. Wala na ng karma-karma o gunsa din na.
2: Eh, bitaw. Pero, ayaw lang kumpiyansa. Oh, ano nag-ilis ka? Asa ka naman, sab?
0: Bato ko sa tanggo pa.
2: Dito sa iba ba'y gagaw?
0: Invite man, good. Nai-disco.
2: Ah, disco na, sab.
0: Sige pa, kunyang tamag panay istorya. Basta pa, karong sunsimana. Mo, padayon ko, mag-interol niya ako, mo padayon ko sa kong pag-eskwela.
2: Ay, ikaw bahala, kung mahimo, karong si Manaha, ganun ta.
3: Oh, go. Gusto ka mag-partner? Aday, nagkano? Kailangan maliso sa'yo. Pwede na to na maduol. Para magka-partner ka.
0: Oh, maniilan sa atas palibot. Pasin niya kung nanay mga partner.
3: Ayaw ka bala ka lagi. Huwag bala. Wait ha. Ready ka na. Asa may mo na?
0: Ay lang muna gaw. Dini na lagi ko. Unyar ko mo sa'yo.
3: Sige ka. Meron mo kay partner ka to. Magtanaw ko ng namo na eh.
0: Okay ra. Gaw. Tanaw lang ko. Dini na ko.
3: Sige ha. Dini na ko.
0: Lingaw na kislag sa'yo sa'yo. Kanang babae nga. Nagtindong kasap sa unahan. Wala siguro na siya partner. Kay nagbarog-barog naman din na. O pariha aming doha. Napag-uha nung muna ni.
4: Sige, dance pa!
3: Oh! Bye!
0: Tagkamrit ka ila ko igagaw din eh. Ubay-ubay magod po mga pamilya din ng barangaya. O na nga, purpuro ka ila niya. Ako, wagay ko'y nailan. Sa kanakon, ako nga, duulo ng babae. Basta, mulibot ko. Araw makaduol ko niya. Dari kumagis luyo.
2: Nung luwe, nalingaw na ka.
0: Lingaw rin, Biakol. Na dugay miga pauli gabi eh. Kay si Agaw Marvin Mangod. Iyap kong giuban. Nag-chill-chills lang ato.
2: Sinsa na kayo ka rin mo igagaw. Okay? Teka mga kabarkada din eh. Kanya mga barkada na makautahan po. Maulang. Bisagasa, ato. Ah, party-party na yun na.
0: Okay raman sa call kay mga buutan sa mga barkada. Kasagaran mga profesional o mga negosyante.
2: Ah, ingon ko na ni ala. Pero, saman, kasi hindi nakaganaan mo balik kung niya din ha? Sunod gani ang hini mo, dalaan ni mo sa papa, sa mama ni mo.
0: Busy mo, good call?
2: Ah, mo sa biyay. Hindi ka busy. Sa ito kinabuhi, bugin eh babag. Sa mga laglaag na to. Ah, sige, di ka na mabukaon?
0: Ako na lang pabuton si Agaw Marvin, call. Parang hinsa po niya.
2: Ah, pagkaon ba?
0: Subo, call, di ko tigpamahaw.
2: Sige, kay. Napakayo si kasuhon po din eh. Matanto ka ng taon-taon.
0: Sige, Angkol. Mila ko na sa Angkol. Kinsuki nga na itong bayana, no? Huwag kumakaduol gabi, ida. Usaon nga. Nagpatigbabo, gina kong kauwaw. Pero, kung dili lang kumauwaw, sigurado na kaistoryahin ang ganoon tamiyan to. Okay, rasab kay, dun ay rason nga, mabalik ko niya ko din.

0: kagunaan na ina. Miingan ko on sabay plano ni mo at mo pasarta.
1: Oh. Jeline, kaniya karbangan na.
0: Yes, uy. Ikaw ba? Mara kagwas imong kaugalingon. Naan si Dika? Nag-adik-adik ka, no?
1: Adik-adik, good. Ikaw ba? Madunggan ka na yung istorya. Doon alam ko yung una.
0: Human ka nga. Nakalaak dito sa tanggob. Karon, mara ka nagwala sa imong kaugalingon. Sige ka. May bawaan ka ni ka. Ipamintal kit ka.
1: Pwede ba, Jeline? Ay, na sige istorya, ana. Saan mo na problema, ha?
0: Miingan ko. Ang sabi atong himuon. Ang samandili ka na lang na ako apilon, ha?
1: Sige, sige na. Pilamday amuntan.
0: Tag 200 pesos, ta.
1: Baro ganyan kong kwarta, oh.
0: Uy, wala gi kayo plano sa iyong pag-eskala. Kanas amin ka muhuman, ana. Nag-indral ka. Gasto. Namalit ka ba nga gamit ni mo? Allowance pa ni mo niya. Wala kay huna-huna.
1: Sige na, Jeline. Kibawa mo ko ba? Madilig ka makadili na ako. Tabangi ko. Nga makapasar ko. Aron nga, hindi na masayang gasto lang, Papa. Sige na, okay? Oh, ikaw lang puno ni 100. Apilin lang ko, ha?
0: Uy!
1: Sige na. Bawa ko nga. Dili ka magkakos pagbaliban ako.
0: Louie!
1: Deka na!
0: Louie, balik ko na din ni uy! Gibiyaan ko ay. Magsalikit ka. Kanunay ng tawahan na. Magsalikit. Abi kay friend. Barikada. Ay. Kung dili lingit ka lakas na ko, Louie, dili gid ako ni himuoni mo. Pero unsaon ta man, lay man ko mga babay. Kay sekreto ra kita man sa ginawa. Dili gid makaako sa pagsulti. Ka-unfair, uy. Nga naman sang naingan ani. Ako na lang ni siyang apilan.

0: Salamat ha. Daan ko pa. Diligang makabalibad na ako ba.
1: Sa sinod, dili na gid ko matabang nimo kung dili sa nimo tabangan imong kaugalingon.
0: Jeline. O, di ba nga imo lang kong sabdon?
1: Sige lang kong sabot nimo.
0: Kaya nga no. Diligay ka mong sabot na ako.
1: Oh, ganang mitutok ko eh. Ganang ima kong itutokan ang yung ana ha.
0: Dili ka kinahan? Ha?
1: Louie!
0: Kaibaw ko. Ganun na kay gusto na ako.
1: Dis ka kaibaw? Kasi nagsaltin ni mo? Wala ka?
0: Wala? Ha? Ha?
1: Louie! Himo kong gihagkan.
0: May ilan. Ganun na kay gusto na ako. Gitago lang ni mo.
1: Wala kay kistoryahan, bisan kinsa.
0: Pero the way ka nga, mutreat na ko. Special ko para nimo. Di lang kay barkada. Di kan pa sa una. Bitaw, Jeline. Thank you, ha.
1: Ambot. Nga nang ingon ani ko katanga. Kay bawaman ko nga, bisan ka na sa. Dali ka makagusto na ko.
0: Ayun ang pagsultiana. Sige-sige. Tungod sa'yo mga tabang na ako. Higugmao natin ka.
1: Louie, tinuod.
0: Yes.
1: Louie! Louie!
0: Oh, bigyan ko sa kamagod na kumayo.
1: Louie, sa una pa. Gusto natin ka. Ayaw ko binuangin, ha? Promise, Louie!
2: Oy, talagsaram ka mo pa uli din eh. Nag-eskwela pa ba ka?
0: Nag-eskwela man ma.
2: Imong allowance? Wala ka ba'y mga banari ron sa eskwelahan?
0: Wala problema na ma. Kay, nakabayad lang masab ko. Og sa allowance, wala siya problema niya na.
2: Kapag ugod ni mong karsones, og t-shirt, branded pa kayo?
0: Ma, gwapo ang imong anak. Munang dili ikatingala nga. Tunay mo gasto na ko.
2: But ipasabot ni mo nga, gipalitan ka?
0: Yes, ma. Si Jeline, takong barkada.
2: Oy, negosyante man na sila. Naman na sila tindahan sa merkado. Kortahan na sila. Nindo tay lang negosyo. Gigastuhan ka?
0: Ma, kami ni Jeline mong yakong gigastuhan. Tanan, pinalitan ko niya. Allowance wala problema. Mong, huwag mo yang ikabalakan. Pasalamat mo ah. Bidiskarte ko.
2: Oy, time pa. Dong Louie, dili maayo mag-abusar.
0: Ma,
2: dili maayo nga magsalig. Kaluoy sab sa babae, tinuod ka nakagusto ka niya?
0: Sige na ma, balik na ko. Kay, doon na po kayo moon. Daya ka na ma.
2: Milakaw na ay. Unta. Tinuod-o niya ng bayhana. Ambot. Dugay nang binalik-balik og eskwela. Muonda ang tutuig ag indrol na sab. Wasay planog magminyo. Unta mahimutang ka na, oy. Anak, Louie.
3: Ang mamahal ko sa'yo'y walang hangganan. Panaginip ko.
0: Wow ha, sa okasyon nga nata din eh.
1: Wala, gusto ko nga. Doon na sa pipanahon sa itong masag-usa. Louie, salamat ha sa tanan. Inspired ko kada adlaw. Tungit ni mo.
0: Wala problema ka na. Dagan ka nang napalit na ako. Dagan ka nang gyada ko ka nang nagasto. Dili ka ba magmahay?
1: Ngayon ang mahayan man ako. Nagustamantika. Louie. Himuon ako tanin para nimo, okay?
0: Sige. Salamat sa ba. Wala ko lang ibahos nimo. Kundili, kinilang lipayan tika.
1: Louie.
0: Julie.

Nung lading, nagdugay mi ni Jeline. Siya yung nagastunan ako sa college. Nagpalit ako mga sinina. Kaya, doon naman sila ni Gusto. Muna pinanggasap sa siya mga ginikanan. Barkada kid mi sa unang-una pa. Pero kita mga laki nung lading, kailata. Kung ano gusto na to ang babae, itong kipanagatan ko si Anton nga itugan o itong nahimong kami. At parating hayayan ako. Pero dili matawag nga gugma to. Siguro gumikan lang sa iyang pagkamaayo, paghimo o mga maayong butang. Ganhin ako. Miabot ang tuig. Padayon kaya po ko sa pag-eskwela. Udeto tungora. Graduating na si Jeline. I was down. My dreams were wearing thin. When you lost. Ay. Layo eh. Top mo gug Cebu si Jeline. Tumpauli to siya. Siguradong laag na sab ni. O sigurado. Kinalasap ko'y pasalubong at to. Uy. Kanang nagkaundi ako ga diyas may street foods nga area. Iyon na pa. Kato ng babae nga. Nakita na ko dito sa tanggup. Maog yun na. Dili-dili ko mas may mong masayob. Naakuro na siya nag-eskwelangan eh.

0: Muna ako nakita sa diskohan. Nga, nagtindog lang sabog. Huwag ko makakos pagduol.
1: Dayon.
0: Gaw. Irigards ko, B.
1: Huh? Sige, sure.
0: Apikog. Nawalan at kong gibate itong bihan na. Pero, biyang nakita na ko sa pag-usap, balik mo yung tananda. Huwag ko makakos pag doon niya itong panahon nga. Gusto na kong doon niya. Itong disco sa ilang ago. Misa mo siya gagawa pa. Usag i-course niya. Pwede siguro pwede nga palabyo na ko yung panahon na. Total, si Jilin, sa gunsay may tabo. Naamo na siya kanunay na ako. Di na siya mawala na ako. In love kayo na akong bayan na. Basta, huwag po hindi ko miskwela. Dito ko matulog silang angkol, silang Gaw Marvin. Para musuhay kong laag dito. Mulaag ko sa ilang, ha? Isa itong pangalan ganit. Nalimutin ang kuda. Basta, huwag to kong tanggob ka ron.
1: Ulaw-ulaw din, ha? Dali ba?
0: Go.
1: Luchil!
2: Yes, Marvin.
1: Wala kong hingon ni mo, ako'y gagaw.
2: Hi.
1: Hello. Wala ba yung magka-disturbo ni mo?
2: Wala man. Kay... Wala naman ko'y klase, sab.
1: Mau ba? Go. Biyalaw na muna ko, ha?
2: Marvin.
1: Rachel. Ako agaw, ha? Pwede po sagti. Sige, go!
0: Sige, go. Pasensya na kay Rachel, ha? Nga... Ikasol po ko ni mo.
2: Okay, ralagi. Sa ako nang gisulti. Wala mo kay lakaw. Wala sab ko'y klase na. Ang sam na imang tuyo, kaila ka na ako. Familiar na ko imang naong.
0: Nakasausamis nagya eskwela, di ba? Namin dito nagpuyo. O, nakita ti ka na itong sa gawa sa mong school.
2: Okay, maunti ay nga familiar ti ka.
0: Lowi di ay.
2: Okay. Gisulti na sab ni Marvin nga gusto ka makikila-ila na ako.
0: Salamat kayo, ha. Abini mo, ato pang dugay na to nga tuig. Siguro mag 2 years na nga nakita ti ka.
2: Ha? Kadukay na good?
0: Yes, tinuod na akong isulti. Pero hangtod ka ron, pilog-dili ko malimot.
2: Kuya, wag ko nimo. Ansan akong tuiga ka ron. Tapos, atong tuiga, wala nimo nakalimtan.
0: Tinood ka na. Pugunta.
2: Anong mura ka gilantan, namuwa ka, tapos mura ka kahilakon.
0: Wala. Bitaw, Rachel, pwede ba mga ayog time nga makabalik-balik din eh?
2: Ang sabot-tasabot ni mo?
0: I mean, okay lang ba nga mag-court ka ni mo?
2: Ha? Mag-court ka na ako?

kana yung gada. Kaya mura ko mahongan ba? Til ko baka sultis ng tuyo. Pero importante nga, gisultin ako niya nga, mabalik pa ko sila. Kung mabalik magaling ko nga to, siguraduhon na gina ko nga, isultin ako ang gibati niya.

Siguro kung mahimong kami. Dili gid mahimong sayang. Kung mahimo, sanay kong pakaslan. Makasabot ras Jelina ko. Makasabot ras yun ako.

0: ako pa ipag-ahuman na kukaon.
1: Okay. Manglaag ta.
0: Tapoy ba? Binila muna ako.
1: Gusto ka? Mag-shopping ta. Mamalit ta. Okay pa ba yung gamit?
0: Okay pa man. Busy pa ko. Jilin, doon na po kay Lakon karon.
1: Lakon? Asa man sab ka?
0: Basta.
1: Lowie, pwede ba? May bakon asa ka?
0: Jilin, di na importante pa. Kaya bako ka na, dagan ko mga kaila, mga barkada. Mga ito ko tanggob.
1: Tanggob na sab? Kanunay ka na lang ato?
0: Ito ko sugi gagaw. Doon alam may mga transaksyon nga mo alang.
1: Sige na, mga unang katakadyot. Human, pwede ka nang mulakaw.
0: Sige na, adaya ka na.
1: Lowie! Milakaw raman kalit. Makalagot. Ang sakit doon niya kanunay sa tanggob. Sa una, kanunay ko niyang kuyugan. Basta, mamalit lang ko mga sinina niya.

0: ka mo uli.
1: Kunya lang to, Tol. Okay raman ka.
0: Medyo katol ko na git ko. Low eh.
1: Archel. Siguro kaya baka kina nga nung magsigo balik-balik din eh. Taka gusto ko ni mo.
0: Gaganita ni mo akong kamot.
1: I love you. Tinubog ki chance ni mo. Ha?
0: Ulitaw ka. Dagasab ko. Yes. Doon na. Pero... pwede ba dilisab ka rin dayon?
1: So... tinubog ki chance?
0: Yes. Pero dili una ka rin, okay?
1: Sige. Handap ko magpaabot. Salamat, Rachel. Kung kibaho ka lang. Una pa lang di kang nakita. Dili na di ka malintan. Dili na di ka malintan, Rachel.
0: Okay. Sige na, kimatuog na ko. Pwede ka mo balik sa nun.
1: Sige.

0: Nangyan ka ani o. Nagpalit pa ko karsonis. Tanawa. Dali ka ba malipayon?
1: Oh. Wala. Tanalig yun na.
0: Sige na. Nawat ka na o.
1: Oh. Salamat.
0: Nga na day ka. Wala kay kwarta.
1: Wala man.
0: Paggasto-gasto ni mo.
1: Ayaw na.
0: Sige na, dawatan na na. Kung wala ka sa mood karon, mabalik lang niya ako. Isakot na tanan. Diya ka na.
1: Muti. Happy tarabaw sugto na to ni Rachel. Monsa ka si Jilly, no? Mga gani nga, pinikuganahan mo dawat yung mga kipanghatag. Mag-aksa po niya siya. Dilun ako siya unaw-naon ka ron. Pangako unaw-naon nga, masugot ko ni Rachel. Masugot ka niya.

0: Nulading. Bisan kung ipakita nga. Daw wala na ko'y gana nga to ni Jeline. Ipakita na ko niya nga busy ko kanunay. Pero huwag ka po siya mundang. Palitan ko niya. Taga-kwarta. Muto nga. Yabutog pila kabuan. Sa kong pagbalik-balik sa tanggob. Nung lading. Isugot ko ni Rachel. Salamat, Rachel. Makalaong ka. Nga, higugmaon. Panggaon, tika. Ako'y promise ni mo nga, magmalipayon ka sa kong kliran.
1: Salamat. Basta dili ko gusto, ha? Nga, doon ako'y karibal. Gusto ko nga ako lang.
0: Yes. Makalaong ka niya na. Himuon ko ang tanan. Kung magmalipayon ka na ako.
1: Dayon, okay lang ni mo nga. Mularga ko si Bo.
0: Para na ko, dili yung ako gusto. Pero, wala ko'y mahimo na yan. Gumikan kay, humanakag-eskwela. Ang ako nga suportaran, tika. Sige lang. Kay, wato lang niya ko si Bo. Pero sigurado kung mingawon ko ni mo. Sabi na nga bago pa ko naman isugot.
1: Kung mingawon ka? Dali.
0: Rachel?
1: Lowy. Das magdayon. Lowy.
0: Rachel, dinood ka.

Nung lading, wala gid mahalata ni Jilin dayon. Kay milarga magsibo si Archil. Pero siyang paglarga, doon lagi may tabo na mundo. Mauto nga, kanunay nga po na kong ipakita ni Jilin. May ikaw magkumusul istorya god nga. Paano ko'y gusto niya? Makigbuwag na ko. Hangtod, sakadlaw niya na. Then nga, beto siya sa boarding house nga. Iyang giabangan para nako. Na

0: Naa ka din eh.
1: Abi kog naa ka. Wala man ko ka mang laksap.
0: Dala niyo ko cellphone.
1: Unsan ni?
0: Oh.
1: Unsan ni? Mo ba ni hinungdan sa tanan?
0: Oh.
1: Kibaw ka ba? Unsa ka sakit?
0: Jilin.
1: Madinay ka man. Gusto lang ko, proof. Doon na nimo na kang mga nag-istoryan doon na kahikabungan sa tanggob. Doon na kahinig kong mga to. Okay, bao ka. Bisan gamay. Bisan gamay. Wala ko ikihimo. Wala ko lang himo. Dili maayo ni mo. Ako lang gidiscovery o tinuhod. Ang imang mga kateks, doon na ba kay mga sinina din eh. Kakibaw ko, nilini mo ha, babaeng tagiyaan ni.
0: Jilin, sorry nga, wala na ko na sultini mo dayon.
1: Ngaan sa, wala ka na ikog ma.
0: Sa una pa lang, higyalara kong paglantaw ni mo. Sige na. Karoon na tama ng atong relasyon daw.
1: No.
0: Jilin, dawatan ka ba ito uran? Ako lang gisulayan. Nabalusan ka sa imong kaayon ako. Tanan imong gihimo. Pero dili, pwede tudluan akong kasing-kasing. Ngayon kumaon ka. Sorry. Mas love na ko si Rachel. Sorry kayo. Pasailo ako sa tanan.
1: Bisan ka na sa adil at ikaw mapasailo. Okay, bao ka. Doon ako'y gusto ni mo istorya. Pero dili na. Dili na. Basulin ang tanan. Basulin ang tanan.
0: Jilin, ayoko bala ka kay... Ilisan natin ka sa muna gasto na ako.
1: Dili na importante na. Wala ko naningil ni mo. Ang ako lang ang karma nga muabot ni mo. Hala ka na.
0: Jilin, I'm sorry. Ano pa mang ituyuan ako niya eh? Kung nahimong kami lang dahil ni Rachel. Dili na ang tanah kung mapasakit ng markada. Dili na unta. Hey.

0: Empa pagsulti una ta. Naghipo sa bukasa ka sa buwan to.
1: Larga kong sibo pa.
0: Larga ang sibo? Ay, iundang na po kagiskwila. Nagbuwag mo itong anak ng kusante?
1: Opa, doon ako ay bago hinigob magkaroon. Tagatanggob.
0: Hunsa? Huna?
1: Siyang akong gustos tanan. Naigugma ko niya pa. Magsigurado na kusong kogalingon. Ang inyong giingon nga magminyo. Siya na akong minyoan.
0: Ay. Dayon. Buutan?
1: Yes pa. Buutan. Mailan raw niya ninyo siya. Sige na pa, kay masigmaulahi ko. Sabar ko. Diyak ka na.
0: Wala ka na. Unta. Baka kaplag na kag babaeng makausab ni mo.

0: Louis?
1: Regina. Regina.
0: Nga nung may ka, o nakadumdum ka din sa akong ipuyan.
1: Lagingon magusladaan. Mo may gagaw sa tanggob nga. Naka din nagpuyo sa imong iyan. Dinis talisay. Walang midditso ko dayon.
0: Maayogid kaayo kada.
1: Rachel, gusto nito kumusulti ni mo nga. Kung sugot ka, magbinyo tando ha.
0: Magbinyo? Kaya ni mo?
1: Maning kamot ko. Himuon ko tanan. Total, pwede mo kong padayo ng iskwela. Or mo trabaho na. College level ko. Kaya na nako.
0: Dayan.
1: Pwede nag dinta manangit sa itong maginikanan. Sakto na mga itong edad. Pwede nga tulas na tawagan.
0: Sige, sige. Gusto sab ko. Araw mag-usa na ta din eh. Mag-usa na ta.
1: Mausap na akong gusto. Parang kanunay. Naka na sa akong kliran. Salamat, Rachel. Salamat ngayon kong kitugutan. Salamat. Who knocks me off my feet. Finally found the one. Nung lading, nakasal good me. Ni Jill. Rachel. Ang iyong mga iyaan ang nagtabang namo. Iyong may gagaw nag-support sa namo. Happy kayo ko. Dito na ko na-feel nga matured na siguro ko. Moto nga, dito ko nagtrabaho. Dito ko nangita og diskarte, pamagi. Ngapon, ilibinakon, mag-anak nami. Makasupport ko. Pugunya. I was down, my dreams were wearing thin. When... Salamat kay ninyo ah, nga mitabang mo sa pagpailo na sa among kasal ni Rachel.
2: Why problema na agaw good na mo na supportive good me.
1: Kaliwat ko din ninyo na nga mga hitsuraan.
2: Kay nga no.
1: Sa mga pabahay ba? Mga pari-pariha. Kaliwat o kachila.
2: Ako di ay sa paglantaw ni mo.
1: Appeal ka na niya na.
2: Bitaw oy. Thank you kayo. Congrats. Good luck. Og tuod katong gingo ni auntie. Kuyugan lang tika. Kay aron makaila mo. Kay kaila man miss manager din ha. Aron makasud kay trabaho.
1: Salamat kayo. Si Rachel.
2: Dili pwede siguro nga mabalhin sab siya yung trabaho nga to.
1: Mo ba?
2: Mas dako mo siya kita siya yung trabaho. Wapag kamatan, no?
1: Wapag, Ed. Tulog pa. Kung nasam ng gabi mo, duties yung trabaho.
2: Mo ba? Pag-ilis na lang. Ako na lang inon. Ang kanang namaligya din ha, nga ipaingon lang nga kikuyugan tika. I was down, my
1: dreams were wearing. Nakatrabaho ko dahil yun. Dahil ragyod. Kundo na ti Baker. Tagadagan magulap sila mga pamilya din eh. Kung palitan ng pagkaon dahil si Rachel. Kay kadlaon na rin itong pauli. Kapos trabaho. Pag-usap pa. Stress kayo. Palitan ko sa pagkaon. Para inig pauli niya. Pagkaon pa siya. Matuog siya nga busog. Limitan rin akong pitaka. Pero, naman ko'y kwarta din nabilin sa bulsa. Kinilang una.
3: Karong panahon, Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry, o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Sinet niya o das ko ni Des Tudela.
5: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
4: A Power 10 o coffee, Clay Gel.
5: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
4: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading.
5: Mm-mm.
4: Tapos, nana ko yung maintenance.
5: Mm-mm.
4: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
5: Mm.
4: Normal man akong BP. Mm-hmm. O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. O normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
5: Mm.
4: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
5: Mm-hmm.
4: Munang nitesting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom.
5: Mm-hmm.
4: Sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon.
5: Mm-hmm.
4: Muna, pabitin na ako na normal din siya. Muna mo, ang gina ako, itisimuni pa. Salamat, tikay ko sa iyong produkto.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tanan. Aniya na karoon ang kaping makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds. Maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
7: Maria Teresa Contreras, no. Salamat sa inyong mga products because sa inyong mga products nga Power 10, sa nasulti ko na before, nakatabang kaayong dako sa akong anak kagalaga kay dysmenorrhea hon, mangguni siya every month. So, tukad sa paggamit niya, pagkadungod ako sa inyong mga product, ako gisulay yan. So, ako kayong kausaban, bali sa iya, dili na siya, kasakitan nung yan every month. Unya, regular na bali siya dugon nung.
5: Ang Clay Gel Coffee Mix, ma'am?
7: Oh, that's the best coffee gid niya akong ginakuanong kay healthy mang good siya niya. Actually nung kadang daghan kayo akong gipangkuanan ni nag-order pud sila sa Romy nga gisulayan pud nila ang kuan. So dili na kato mga coffee nga ilagi panggamit. Kung gusto nimo nung ikuan pud nako sila mga testimony kay tukad nga naggamit sila atong coffee nga gidala nako sa hospital. Basta ko no kanang clay gel nung kanang ang ilagid na kuan sa kuanong dali sila maka-dispose. Dunay to ikauban na nga may kuanong baka nang may colon dili wala stages pero dunay symptoms niya no more day ang ginainom. So everyday bali siya nung regular na siya bali magpoop ba. So muna ko dagan akong na ma-order nung kay ma-appeal man pud sila. Mayon ta di mawala ang inyong mga products nung kay maamo na magud namo gina-maintain bitaw sin daily. Tapos nung maglaba bitaw ko nung pwede li ko kapuyon. So wala nang Power 10 ug kanang coffee.
3: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
3: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
8: Richie Almalias.
9: Taga-asa ka, ma'am?
8: Napasita.
9: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi-mintinom?
8: Power 10 o kanang Jesse. Makarang mag-tikog Power 10 sa buntag sa gabi eh. Kanang Jesse.
9: So diyan, wala pa ka nag-maintain ni ng maong produkto. Unsa yung ipamati ni mo, ma'am?
8: Pero di ko katulog magabi eh. Dahil paghuman ka ng magpanipong bitaw ko niya. murag mangatol ko pa. May stress ako mga silingan nga kana kuno ko ifuan sa diabetic. Nya usay pud malipong mangugod kana ako high blood nga. Pag tikna ko aning pavertin ug kaning jassi kay makatulog naman ko dayon kuan kana ang may pud akong pamati, wala pud akong kuan. Dili ko hangakon.
9: Dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
8: Mga tulog pibi ka bulan sir pag kuan. Usay gani ko kapalit kay mot na nagim, mot na ng diarin. Pasalamat kay mga naadiri na kuan kay di na jud mi ma. Kay makadana jud ba makamin kina jud mi ba.
3: Mag Power 10 Probio capsule na. Power 10 Probio capsule.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
0: Aray, kasakit sa akong kalawasan. Sakit kay nga akong lawas palangga. Ilabi na yun ang akong kaonoran. Tiil, likod, tibok yun na akong kalawasan. Ang butoy nga nun eh.
10: Ayaw na kaguol palangga. Kay ni ane makaayo niya ng pagsakit-sakit sa imong kalawasan.
0: Unsa man na palangga?
10: Nong Lading Essential Oil.
0: Nong Lading Essential Oil?
10: Dali palangga, bi. Haplasan ta na imong tibok kalawasan. Nining Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
0: Ninduta sa akong pamati nga imo kong gimasahi, oy palangga. Lami, kaayo ang kainit o kahang. Nanood suot gyud sa akong kaunoran.
6: Nong Lading Essential Oil.
10: Gusto ka nga usban na kagmasahi, palangga?
0: Pwede, tibo kalawasan.
10: Pwede, basta pagkahuman, ako nasad ang imong masahian.
6: Nong Lading Essential Oil.
3: Uy, Dung, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
11: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
11: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Kung kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantu, grab na puti ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
11: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
6: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.

0: Kena minä auksessa kenen? Se Richel kenä? No. Osta. Akun penidän. Mutta kukaan ei saa kenen. Oru maklaro na kuksia begina. Ibilin ko na ni akong daddy ni. Sir Richel kenä? Pagawas na sila. Akong tagbuon.
1: Richel! Richel! Okay!
2: Sakto na! Husto na!
1: Kisa ka! Uwak ko makailan ako! Uwak ko makailan ako, ha?
2: Sir, pasensya na! Pasensya na, sir!
1: Dili mo nagpasensya ni Talan! Kisa ba ka? Uwak ka makailan ako! Ibugugyagit, ha?
2: Sakto na! Ditong kas ba'y mag-salti?
1: Ganun dito paman, ha? Gay ka? Gay ka?
2: Sir, ayaw na! Sakto na!
1: Nagsalik ka lang. Ganun na kay Armas. Ako ni asawa! Ako ni asawa! Asawa? Wani mo sultiin eh. Imong ba na, ha? Wani mo sultiin, ha? Kaya nga no. Doon mo yung sekreto do, ha? Richel? Ngano li ka mo tubag?
2: Sir, pwede bang ibabaon na rin mong armas?
1: Pasalamat ka. Ganun ay mga tao ginaglantos palibot. Wala rin mong sulti i-briefing ngayon ba na? Magka-bad trip. Nagkuku gibayad ni mo. Tapos ikaw nali?
0: Gibayad?
1: Richel, nung saan eh?
2: Magsalti lang ta dito.
1: Gusto ko mahibaw. Husig ibayad. Nagbayad kong lako. Suki na niya. Di ba? Richel?
2: Tinad ang kaingon ni sir. Trabaho na ko ni.
0: Trabaho ni mga ingon na ni. Makikuyo kong mga lalaki, ha? Muna mo trabaho? Kawala na mo yung sultin ako? Gabi sa saon ko kikuli mo? Gusto ko maibaw kung nung sa klases trabaho. Kadlaon ka lang pa uli. Ako na din eh.
1: Oh, kibaw ka na. Pusbo na ko. Di ka pataka, ha? Di ka patakag panumbak. Mag-abot ah. Sa ibang imo na ko. Mag-abot ang sagasa. Diyan ka na. Pusir!
2: Nga nung nanumbak ka man dayon, ha?
0: Hingunan niyo mo trabaho. Dilikay ko lang lalaki.
2: Sorry na wala lang kong isulti.
0: Pero kasi mo gipili man yung trabaho. Richel, kasi mo magipili ng trabaho, ha? Ano man? Hindi ko makaya ni.
2: Sige, kaingon ka na. Doon ako'y panginahanglan. Doon ako'y gusto ko nga dako akong income. Nakinahanglan akong pamilya og tabang sab. Gikan ako. Munang dili na importante pa kung asa gikan kung sa akong trabaho. Okay?
0: Pero
2: sige na, mangulit na ta. Na yung mga tao nga nagtanos palibot. Pagbasin pa sa kaan ka kaso sa imong kihimo ni sir. Diyak ka na.
1: Richel!
0: Pait. Di yung trabaho. Mauday. Mauday nga. Tagadlaw na siya muli. Miss Gordsia. Dili na kong madawat ng tanan. Dili. Dili na kong madawat niya, Richel. ko ang paso siya.
3: Oh, Rachel, kanon hipo sa sumang hasinina? Ikaw pa'y magpasukusuko?
0: Ako'y dapat nga. Masuko, tugod kay imong, imong isikrito ni nako. Wala ka magsaba, kayo nga ani ka.
2: Sala na nako, tanan. Pero, dilikon mo mapahunong sa kong trabaho. Huwag nanghipos ko karon. Kay bawo kong dilit na kunin mo madawat.
0: Sabot pa sabot ni mo, ha?
2: Buntis ko.
0: Ha? Katubang lalaki mo'y amahan?
2: Di. Katang siman.
0: Rachel. Kasal na tanduha. Kanungin mo ni Kimo na ako, ha? Wala kami konsensya, bisang gamay.
2: Sige, kaingon ko na. Sala na konsa. Dali mo ning anak. Kinakong gisabak. Pag misahad ang siman nga, ay akong unungan.
0: Bus, ayaw kong biyaan, ha? Ayaw kong biyaan, Rachel.
2: Kinanglan. Dilin ta magkasinabot, ani. Kanunan na tang away. Diyan ka na.
0: Rachel, maluoy ka. Maluoy ka. Paminaw. Iba ko sigurado. Kung kaya ba lang kung amawa ka. Rachel, please, magbago. Magbago.
2: Ay, naku, guniti pa.
0: Magbago. Nawatan ako na imong isabak. Hindi ka lang bumiyan ako.
2: Dili na ka na. Dili na kinanglan pa. Mubiya ko din eh. Mubiya ko. Kalimti ko. Kalimtan sa bika.
0: Rachel! Rachel, balik din eh! Balik din eh!
3: Nung lading, grabe na kong hinilak. Siguro isa kasimana na kong inom. May gani gitabangan kaya pong kus pamilya ni Rachel sa Cebu. Blind sila sa trabaho ni Rachel. Nung lading, sakitan ko maayo. Nauna-unaan ko gisulti ni Jilin ka. Pabuton ko ang karma. Nung lading nilibas na basta ang balos. Sakit kayo. Sakit. Oh, mani, Anto. Ipauli ko. Ilarga ko pauli sa Osamis. Pinakus ko sa kumama o papa. Nagay kong sorry nila tanan. Ang bisag kong saon, dili na ko malimtan. Pila kagabiin nga di ko makatog. Grabe na ko ka-stress. Anong depressed na kayo ko? Kasi ay magkauna-una na kong dautan.
4: Ay nagpalabi, anak. Kanunay bagapong kag nakuna-huna.
0: Dilibalik ka yan, ma. Kung karong mamang galing ni, munta tabangan ko sa Ginoong. Papahuayon ako ni. Ikapoy na nga, ma. Ikapoy na ko.
2: Tabangin imong ko galingon, maluoy itawin ka.
4: Tabangin imong ko galingon.
2: Pagsugod sa sinugdanan, hatagig direksyon ang imong kinabuhi itawin.
3: Nulading, grabing pantos na po na itong ora. Nakaingon ko nga tinuod yun ang gaba. Kung sa'yo mong gihimo, sa'yo mong isang kataw, may tabo sab ni mo. Mabati sab ni mo ang kasakit ng ilang tiyapati. Nang lading kipaning kamutan ko, itabangan ko kung kagalingon. Nga, mawala sa kunaw na kasing-kasing. Tood man, effective man sab ang mga tambag nilang mama. Gitry na ko ga hatag o direksyon pag-usap ang akong kinabuhi. Nangita akong trabaho. Nakakita sab ko sa usaming sasab. Gilang ulingaw kung akong kagalingon. Hangtod nga. Mayo gani kay. May angayar ko din sa akong trabaho. Isag medyo kapoy. Pero makatabang. Labi na netong tungora nga. Pagsulod ako din nga. Dili pag ito talinga. Nawalang kasakit sa kung kasing-kasing.
5: Dong! Dong Louie!
3: Uy! Uncle! Amin ako, Uncle.
5: Eh, kumusta naman ka? Huwag kay laglaag to sa muwas, tanggog.
3: Busy sa trabaho.
5: Ah, nabilitaan ako itong night na mo.
3: Uncle, pwede bang di na itong isgutan?
5: Sorry. Sorry, Dong Louie. Sinsya na. Pero, may kay nindutin mo trabaho ka ron.
3: Naningkamot na sab. Nadawat man. Og, pasalamaton sab ko sa Ginoo nga. Yatagan ko ikadong igayon. Nga magbakos kinabuhi.
5: Ay, di magkay to worse tong imo ha. Kayo, basulayin ko galingon nga nasayop ka.
3: Magamay ug ako nga sayop, Angkol. Sayop na siya. Dili na siya pwede nga itolerate. Tungod kay maornang sala, madako ug magamay.
5: Mama.
3: Angkol, mga una ta.
5: Gutom na ba na?
3: Mga unta di sa atbang, bago ng restaurant.
5: Sige.

0: Sige, Angkol. Amping sab. Busugis, Angkol. Nga, akong di pagkaon. May nalang sab. Basta, mabalik na kusok. Jilin.
1: Kamusta ka na?
0: Nakibaw ka nga. Naku din yung nagtrabaho.
1: Yes. Nakibaw ko.
0: Kamusta ka na?
1: Okay naman. Okay ra. Medyo naka-move on.
0: Jilin, sorry ah.
1: Ganun na nga yung kapasaylo.
0: Nabati na ko ang imong gibati, Sona.
1: Maayahin noon. Kaya aron nakakatun ka. Naleksyon ka. Nga dili pwede duwa-duwaan ang kasing-kasing sa tao. Dili pwede nga himong binuangan lang.
0: Unta, hindi mo dawato na kong pasaylo.
1: Uli problema. Dili sab ko tao nga, madlimtanon.
0: May kay nakalaki din eh. Asa ka maligikan?
1: Doon ako ikipamalit. Okay lang ba? Makikistorya ka diyot, doon ako isaltinin mo.
0: Unsa ka na?
1: Katong giingon ako last nga, wala na ko isaltinin mo.
0: Angon sa. Ha?
1: Yes, buntis ko nito itong ora. Okay ka, umamahin.
0: Kung mao, asa ang bata?
1: Naani lang, mama.
0: Pwede mo magkita siya?
1: Wala problema. Malarga ko Manila. Next week. Og plano na ko nga. Ibilin ko kadiyot ni mong bata. Wala ko'y laing salikan. Kaslan na me. Sa akong boyfriend. Sa Manila may magpakasel. Pag dili ko gusto nga. Mabati sa bata. Kanugali makaanak me. Sa kumbana puhon. Nalahi ang pagtagad niya. Maong, ibilin ko na siya ni mo.
0: Sige. Wala problema. Mas pabor na ko. Nagkauban ko ang mata. Pabor na ko nga. Nagkauban siya. Hugzilin, congratulations.
1: Thank you. Sa wakas, nakakita ako ang lalaki nga tinuod niya nagmahal na ako.
0: Ibaw ko nga, takukugsaan ni ma. Jilin?
1: Imo kong gigakos.
0: Jilin, amping. Good luck. Pagunta ma-happy ka. Kung pwede pa lang, masubli ang kinayad to. Diliti ka pasakitan. Diliti ka sayangan.
1: Alahin ang tanan. Sige. Magkuyag takaran, mandarit sa tasabay. Aro makita ni mong atong anak. Og, aro maanad-anad siya ni mo.
0: Sige.
1: Diha ka na.
0: Milagaw na si Jilin. Ganun nasakitan mang ko. Duda ni Bianak. Muna ito'y sikrito niya. Ngulat niya kisulti. Natulag, nasakpan ko niya.
1: Dali na, anong sakinan?
0: Sige, panung na. Sabay sa pulayan ng ating mga puso. Nung lading, nasakitan sa bukmayo. Nga, ingon na ito ang nahitabo. O wala na ko natuyo nga dahil nakita ko pag-usap si Jilin. Narealize ko ang iyong pagkamahayon ako. Naswerte yung tako niya. Pero akong isayangan, wala akong masayod nga doon na day bunga nga mong panagigugmahay doon ha. Bisan siya lang nigugman ako pagayo. Dahil itong ora, grabe ko pinanggan niya. Lalaki ang mong anak. Liwat kayo na ako nung lading. Ambot. Kanong may bati ko yung adto nga, nasakitan ko pakibawan ako kasulunan siya. Doon man, gibilin ko niya. Kasi laman tanan, may attend. O mas piliin daw ni Jilin nga, mabilin ako ang bata. Imbis tulo lang kabulan, napamahal na ako ang bata. Nagkita sab na ako nga, mawili na sab siya na ako. Iyan ang na-feel nga ako ang iyang amahan. Nung ladiwa ko damang nga, hangtod karon, nagpabilin ako ang bata. Nga nag-support na sab si Jilin, nga nag-do-aw na sab sila, kauban siyang bana. Sa tanang naminaw, punta magkuhaan niyo pagtulunan. Ang akong kaagi, more power ni programa, kini ang inyong magtatampo. Lowy from Usamis.

0: Mao ka tong sugilano ni Lowy, no? Mo nay giingon nga unsa na, ha? Di ba tinuod? Mo nay giingon nga dili maayo maghimo o dili maayo si misi ka tawo. Sa tong nga sender karon, dili ingon nga gibasol pati ka sir, ha? Ako lang katong mga naminaw. Okay, namo si imong sulat, no? Ta makuha ano pagtulunan, leksyon. Makahimo sa pagpamata labi na sa mga kabatanunan. Katubitaw mga two-timer, katubitaw mga hilig ba? Hilig magdula-dula sa kasing-kasing sa babae, kasing-kasing sa lalaki. Hinumdumi. Dili bakak ang giingon nga dunay muabot. Nga ka nagiingon lag karma. Sa lain pa pagkasulti, matul pasuban, karma is real. Ang maong kaagi, hatod ka nato sa Power 10 Probio Capsule. Kung ugaling nagbalatian ka, mag Power 10 Capsule, kay matabangan ka ni ana. Ilabi na ni itong mga higala na to, nga high blood, diabetes, heart problems, heart disease. Mag Power 10 Probio Capsule. Kining Power 10 Capsule, grabe ni siya ka-epektibo. Grabe ka-garantisado. Daghan na kaayo ang mga natabangan. Daghan na kaayo ang mga naulian. Kining Power 10 Probio Capsule. Tisningin ko ninyo. Sulayin ninyo ang Power 10 Capsule. Tungod kay ang mga higala na to nga nag-maintain ini, mga higala na to nga naggamit ini, magka-istorya yun. Kung unsa ka powerful ang Power 10 Capsule Clay Gel Coffee Mix.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Just see.
1: Sodium ascorbate plus zinc.
3: Will you mau say sir? Kamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Ga Plus.
4: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas kog BP, dayon taas po kog sugar, napogoy arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto, naulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Ron. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo na yan ijo ko. Mo na pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium ascorbate plus zinc.
5: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy! Vitamin C plus zinc.
8: Jassy!
9: Bibi patalinghog purok ngarlika romarat
4: unsa nga produkto ma mang imong gigamit
9: Power 10 kanang Jassy din nakainom na pugog kape lami pud ang kape nakaayon man jud ko sir. Oh, nindot kay kong gibati, wala na kong gibati sa kong lawas niya katong magtindog ko nga dugay kay kong tindog sakit kay dere. Nawala gito tanan sukad sa nag-inom kong Power 10 og Jassy. Dere akong tulog, nindot pud kay ang tulog sa Jassy. Imbis nga tulog nga tus upat ka adlaw ko di ka bawas. Karong na nag-inom kong maka ng Power 10, kada adlaw na jud ko magbawas.
5: Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy! Vitamin C plus zinc.
0: Yes! Mag Power 10 Capsule ha. Maintainan ninyo Power 10 Probio Capsule. Kompletos mga sangkap, hinungdan nga epektibo kayo. Kung galing doon na mo mga kidney problems. Ang Power 10 Capsule, bugtong kapsula nga mo hinlo sa tanang organs sa itong lawas. Pakondisyono ng atong mga organs. Ang atong kidney, atong atay, mutabang siya sa pagpakondisyon ini o kuhaon ang mga barabara sa atong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Di ba importante kay ni nato? Power 10 Capsule? Igon man ang atong Clay Gel Coffee Mix, kana nga coffee, muna'y gimaintain sa kadaghanan karon. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga kapi, makaayo nga kapi, kanabang dili lang kay kalami bitaw nga kanang okay lang kalami gyud nga makaingon gyud ka. Asa ni nato paliton? Danis mga butika parmasya. Available ni sa inyo mga lugar, available sa ang Power 10 Capsule Clay Gel Coffee sa Shopee. Babaw sa atong live na i-link niya, i-click aron makaproceed mo sa atong online shop sa Shopee. Maka-order mo niya door-to-door delivery sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Clay Gel Coffee Mix, healthy coffee with malunggay and chia seeds. Lami, ha? Lami, unya magkaayo. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc, mag-maintain sa tas sa Jassy, mag-Jassy everyday. Katong dili makatulog panahon sa kagabion, problema kayo na siya. Huwag di ka makatulog, aburido yung mong ulo. Pag Jassy, mintina. Jassy, maintain mo, di ba perte ninduta, condition ka, dili ka kapuyon, dili ka dali taptan og balatian, dili ka dali mo surrender sa trabaho, mas makasurvive ka. Unang advantage ni mo, kung mag-Jassy ka, mag-Jassy everyday, aron everyday okay! Mag-Jassy yun ha, ang Jassy mo tabang sa balang na itong dunay mga impeksyon sa lawas, TB pneumonia, ilanat ubusipon, mga skin diseases, skin allergies, maulamay maintain. Jassy Vitamin C Plus. Mga padre di pamilyas pa ni Malay, i-maintain na ninyo. Pero kung doon na mo'y gibati sa inyong lawas, doon na mo'y balatian ba? Pag-maintain na mo sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee, maintain na ninyo. Pero pang-vitamina lang, pakudison lang, pwede nga po ng Power 10. Pwede rin sa pang-Jassy Capsule. Gusto kag-blooming ka kanilang taon, Jassy Capsule. Ang atong nungladding essential oil sa pang-haplas mo, gamit ang nungladding essential oil kay haplas na siya nga perting ninduta. Halang-halang siya nga murag bugnaw-bugnaw nga ma-relax na paminaw manutsot sa itong kauluran kaugatan nga ma-feel na to ang kanindot nung lading essential oil. Mintina na ninyo nung lading essential oil gawas nga epektibo humot nga haplas. Ingon man ang atong clay gel papaya soap, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Kaninga sabon mo ni makagwapo, makapagwapa, mupahamis man ni mupakinis. Labi na sa ito mga higala nga doon ay bugas-bugas anaw, doon ay mga talumtom, doon ay mga alap-up. Tastingin ninyo ang atong clay gel papaya with collagen. Gumikan sa combination niya, collagen, papaya, and milk. Pagkanindot kayo, 2 weeks gikan sa paggamit, makita agin mo ang kausaban. Makita ni mo ang kanindot sa effect. Sa atong clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. O niya, gawas nga nindot siya, mupakinisab katong na nag-ugal ang panita, clay gel papaya soap. Clay gel papaya, naanis mga butika, available sa misa online, naanis sa mga sukit yung mga butika sa yung mga lugar. Ingon man ang Gromate Multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ha? Gromate Multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang inyong anak na gahi kay pasabdon sa klase, i-gromate ninyo. Ang inyong anak na pugsunod ng kaon, pag-gromate na yun. Ang inyong anak nga, diyo-diyo, hospital, sakit, i-gromate

0: Aron lang yun nga ang ato ang lawas mahiuli. Pero usahay ulahin na ang tanan. Busa, mintras nga wala pay gibati, gamit na sa ato ang clay gel coffee mix o sa ato ang pinakanindot nga kapsula. Ang ato ang gitawag na Power 10 Probio Capsule, ha? Mukling sa lawas, muhinlo sa ato ang nadugo, munindot, mupataas ato ang immune system tungod sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotokola, kaning gotokola, grabe na yung kamakapahimsog sa atong utok, ha? Atong mga gitawag na doon ay diferensya na sa ato ang utok, kinahanglan na yun ta makagitawag Power 10 Probio Capsule. Bisag wala tayong diferensya pang gigamit, agibati, pero kanang gitawag na makita na itong simptomas nga malag minus na ang ato ang lawas, ayaw lang nga gamit na sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement kay daghan kinagkatabang sa ato ang lawas. Wala na kita igong oras pa. Alang sa pagpadayon sa unahan, kinis Dr. L. Palma magaingon kaninyo, lawas mo'y labang bahandi sa tanan. Busa atong ampingan, pinaagis paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement o sa ato ang pinakalami nga kape, ang ato ang clay gel coffee mix. Salamat o may pagpaminaw ka na itong tanan.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo.

0: Tuluman ng dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape, alas, mas maayong panglawas.
1: Hey, hey, hey, mga kakape, welcome sa atuang 5-minute program. Alin na po si Mr. Kape, alang nining atong tuluman nun karun. Nga maghahatag og dugang impormasyon, kaalam mo kay Balo, aron ka rin mong lawas atong matagaan o pamaagi nga mas makasinati ka o maayong kalawasan. Gamit ang kape sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kini nga itong Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix, mga igalang iso, nag-angkon kini sa mga sangkap na tinuod ngayon nga mas makatabang sa atong kalawasan. Aduna kini siya ay tinunan nga mga sangkap nga tinuod ngayon nga mas makahatag o kaayuhan, no? Sa atong mga kaigsoonan na nga gusto masayon sa mga sagol na ini. Aduna kini moringa kung malunggay. Aduna kini chia seeds. Of course, kini hisilio husk. Mao kini ang makatabang alang sa mas maayong digestion, no? Green tea and of course turmeric, mga sangkap kini siya nga makatabang sa pagpakusog sa atong immune system. Aduna pud kini siya insulin fiber. Oh, mao ni siya ang gikinahanglan sa atong lawas para makontrol ang atong sugar level. Ang buwa mera, ang blueberry, ang omega 3, apil pa kaning pomegranate, mga prutas kini siya, mga berries ni sila nga makatabang sa mas maayong overall functions sa ato ang mga kasing-kasing. Kani pong vitamin C, mga igalang ison, noted na po kini siya nga makatabang alang sa paghatag o depensa na ito, no? Aduna po kini siya guyaban, no? Goji berry o mangosteen, mga prutas, mga igalang ison, nga aduna ay pagtaba. Apin pa kaning acai berry, no? Mo kini sila nga mga klase sa prutas nga maghatag o pagkontrol sa pag-angko na itong taas nga bad cholesterol sa lawas. Aduna po kita ay spirulina, ang green barley o ang kaning kokwa o ginseng extract. Mao kini siya ang mga makatabang sa ato ang kahimsog sa atong mga dugo. Kini nga atong dugo, mga igalang isuon, no? Importante kini nga ampingan gayud kay delikado kayo mga igalang isuon nga pinagi sa dugo, no? Dili kita maka function properly tungod kay hugaw ang atong mga dugo. Mao lang importante kaayo gyud nga aduna pud kita ipagtabang niini. And pinagi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix, no? Maangko na to kini mga pagtabang gikan sa tuang ginatawag nga mga prutas, herbal, mga vitamins and minerals sa atong kalawasan nga ma-enrich gyud nato ang nutrients, no, para mas mahimo tang mahimsugon. And of course, alang sa kasayuran sa tanan, kining atong Clay Gel Coffee Mix, ubos kini siya og calorie, no? Kining calorie, mga higala gison, pag di ni siya ma-burn, mahimo ni siyang fats. Mo nag nindot kaayo ni siya para sa katong mga health buff, no, katong mga kaigsoonan atong mahiligon nga mag-gym, atong mga mahiligon nga magpahimsog sa lawas gyud, no? Physically, maayo kay ning ang kape. Gumikan kay doon na kini siya mga sangkap nga tinuod gyud nga mas makatabang sa imong kalawasan nga mamahimo kang himsog. Kimani lamang nga ato ang produkto ng kape galang isuon nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Mao kining atong Clay Gel Coffee Mix, ang klase sa kape, mga igalang isuon, nga gidalit ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga makahatag og mas maayong benepisyo sa atong kalawasan. Pinagi kini sa ato ang milagrosong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Maayo kini sa atong kalawasan. Kumikan kay ang tuyog tumong sa ato ang produkto ang pag-promote sa mas maayong panglawas.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog ka panglawas, pinag-

0: Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan, dool ka ninyo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Mrs. Rosella Cebua, ang akong gipamati, kining akong kilid, sakit kayo, kay warag na imudagan nga mga, sana, warag doslokon gani, huwag ka ng mga dagom, niya, mudagan, dire, pengon sa akong kuto-kuto, niya, man, hidiris ako ang dapit sa tutoy niya dis dughan niya og magigda ko rag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga warag magdagandagan wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Power 10 Probio Capsule. Mm-hmm. Muna nga ang isa kastab wala pa gani nahurot wa na ayo na ato lang aging si manager na ko gibati ba ingko parating testida ni dong muna ingko nga hala, magkuhan na lang ko ani, mag-dealer na lang ko ani dong para mag-maintain na di ko ani. So, salamat sa Nong Lading product o sa Power 10 Probio Capsule.
3: Power 10 Probio Capsule na. Mag-Power 10 Probio Capsule na.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
6: Virgie Almalias.
7: Taga sa ka, ma'am?
6: Napasita.
7: Napasita. Unsa nga produkto ay mong nag-maintain, ma'am?
6: Power 10 o kanang Jesse. Makarang magtikog Power 10 sa buntag sa gabi eh. Kanang Jesse.
7: Sa diyan, wala pa ka nag-maintain ni ng maong produkto. Unsa yung ipamati ni mo, ma'am?
6: Parang di ko katulog magabi eh. Dahil paghuman ka nang magpanipong bitaw ko niya. Murag, mangatol ko pa. May stress ako mga silingan nga. Kanang kunukoy po ang sa diabetic. Niya, usay po, malipong mangukugod ka na ako. High blood niya. Pagtik na ko aning Power 10 o kanang Jesse kay makatulog naman ko. Dayon kuan ka na ang may napula kong pamati, may napula kong kuan. Di na ko'y hangakon.
7: Dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
6: Mga tulog pibi a kabulan, sir, pag-uan. Sa'yo gani, kung kapalit kay, mo't na naging, mo't na nandiyari. Pasalamat ka namin nga naadi rin na kuan kay, di na yun may ma. Hindi makalala yun ba, makamintin na yun ba.
3: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
8: Palangga, taong sumanis nanay ni mo. Nga nung naglugog naman asa ka, Trey.
9: Ay, nasakit si nanay, Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
8: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Paim na din siya ng Power 10 Probio Capsule.
9: Power 10 Probio Capsule?
8: Power 10 Probio Capsule! Oh, Palangga, kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
9: Si nanay ug tatay na, Palangga.
8: Naayo na din si nanay ni mo?
9: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
8: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Probio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
9: Sana all!
8: Power 10 Probio Capsule.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Indang de Pedro, agaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10, Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
2: Power 10 Probayo Capsule.
3: Sinet nga odas ko ni Des Tudela.
4: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
3: A Power 10 o coffee, clay gel.
4: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
3: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
4: Mm-mm.
3: Tapos, nana ko yung maintenance.
4: Mm-mm.
3: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpabipi ko.
4: Hmm.
3: Normal man akong BP.
4: Hmm.
3: O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. O normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpabiti ko sa una taas si kay kong BP.
4: Hmm.
3: Nakadungog man gid ko kay sige magpumati sa imong drama.
4: Hmm.
3: Munang nitisting gid ko, nipalit yug ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o tuog, hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Muna, pabitin ako na normal din siya. Muna mo, gina ako, testimony pa, salamat. Sikay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
8: Light FM.
7: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
8: Your news and music authority.
7: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
8: Light FM.
7: Ang radyo sa katawhan.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: You are listening to the best love songs on Light FM.
1: Okay, ikasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
2: Oh, nausa man ka, tay. Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao, eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
3: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Hi!
2: Hello!
4: Nahibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
2: O tirming ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Tinood ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa og sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana isgutan. So layin ino ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Kasakit.
2: Nausa man ka, tay. Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayon niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil.
5: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amoite Herbal Capsule.
4: Amoite Herbal Capsule.
5: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amoite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amoite Herbal Capsule.
4: Amoite Herbal Capsule.
5: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Eye Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa Eye Care Gold o Eye Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo pero nakateko sa Mega si kapsul, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka kapsul, ma'am, imong giinom sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
3: Isa ka pad ang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
4: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
3: Oo, tinuod yun na, kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako, ang gitik o naayog yun ko ani.
4: Ma'am, say may maingon nimo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog nimo nila.
3: Ako nga huwag sa ilaha nga magtik sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan na ko o kuso. Usahay, dili pa ko makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo ng radyo sa Panabo. This is Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
1: Your news and music authority.
0: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
3: I Care Gold Capsule.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
6: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang. Ekonomikanhon, espirituhanon, politikanhon. Sayron ta! Og ari ara ang inyong anchorman, Mr. Kick!

Okay, maayong hapon ka na itong tanan. Welcome mga kabida. Ani na po kita sa itong programa, ang Sayronta. So, sa ngalan sa akong partner, nga si Mr. Kick, wala siya karon mga kabida. Doon ay mga importante po nga lakaw. So, magsolo ta karon nga kini si Kuya Mar, may magkikuban kaninyo karon sulod sa isa ka oras nga itong programa, nga Sayronta. So, sa ngalan po sa itong kinatibok ang pwersa mga kabida, sa itong station manager, ha? Si Ate Rose Bulpa, yun lang sa itong partner sa Pikas ng Lawak, si Papa Kibs. So, may ngapon ka na itong tanan. Welcome na po kita sa itong programa. So, before ito, itimbayahon po na ito ang 11 ka local government units mga kabida sa itong Davao del Norte. Dirita sa magsugod sa ikaduhang distrito. Kaya ni Amanti kita na nahimutang sa ikaduhang distrito. Atong pangumustahon ang ato ang siyudad sa Panabo sa pagpadumala pagdumala sa ato nga kasamtangan nga mayor si Mayor Jose Jory Lampagos samtang dito po ta sa Island Garden City of Samal ang ato nga mayor ay Mayor Toto Reyes. So kumusta mga kabida diri sa ato nga sa lungsod sa Carmen ang ato nga maabtik pod ha. Mabtik na ito ang mayor, si Mayor Leonidas Leoni Bahagi. Sa Braulio Iduhali, kumusta mga kabida? Ito ang mayor diha, si Inday Rubinos, ang servisyong Inday mga kabida. Samtang dito po sa Santo Tomas, ang ito ang mayor, Kuya Rulan de Hisika. Kumusta man mo? Dito sa unang distrito, ang ito ang siyudad sa Tagum mga kabida. Mupod ang ato nga mayor si Mayor Mayor Ri T. Uy ang kuan po ni man of action si Mayor Ri Uy kuan pa lisod ni mo dakpon di siyang opisina kay dito magini siya mukuan gini siya mga kabida siya gud mismo muadto gud sa area magapon monitor dito sa mga projects ginakuan gini siguro gini nga muabot kini muabot gyud dito sa katawhan unsay mga programa projects alang sa iya nga siyudad sa Tagum samtang mutabok puta dito sa Asunción ang ato nga mayor diha ang ato nga mayor si attorney abogada po na si ma'am Tsari Dayaday mga kabida nga gikuan po kay parisan po siyang partner diha partner sa pagpanuan diha sa ato nga LGO ang ato pong kanhi mayor nga si karon vice mayor Yuri Dayaday ngadto sa Kapalong ato nga kaning kasamtangan nga mayor si mayor si ato nga kuya po diha si kaning kuya diha ang kuya Edgardo Timbol mga kabida samtang dito sa kuan sa Talaingod po ang ato pong kuya diha nga mayor at kuan Libayaw kumusta kumusta man ato diha mga katong kabida diha adto sa dito po ta sa kaning atong sawata bag-o ta kuan diha mga kabida bag-o lang na human pod ang kaning plebisito para pag-rename sa lungsod sa San Isidro mo to nga gihimo kini gilisda na po kini sa pangalan gibalik ang pangalan nga sawata samtang doon ang ila pong barangay poblasyon sawata mga kabida no. So, kumusta man kamo? Kumusta man kamo diha karon? Maayo pa itong kuha diha. Sabag, murag medyo, dili na kayo init karong panahon na. Tungod kay giulan man diri sa amo, diri sa Panabo, ambot ka diha sa itong kasilinganan. Dili na kayo init ang panahon. So, pasalamat kita mga kabida. Nga medyo gihatagan, bisag kanino, dili kayo ang dugay ang ulan. At least man lang, nabugnaw-bugnawan ta karon diri. Dili kayo sakit dili na kay sakit ang init mga kabida. So before po datong ikuan po timbayahon po sa mga nag-birthday. Nag-birthday karon nga mga karon nga bulan na bulan sa Mayo atong ikuan po happy birthday. Samtang po karon po ding adlaw nagasaulog po og sa iyang adlaw na tawhan kasumaran sa iyang adlaw na tawhan ang ato po nga amigo kanhi board member Nani Doko sa Carmen. Karong adlaw happy birthday. Happy birthday kanimo diha kanhi board member Hernani Nani Doko. Ug yan sa atong po ikuan po belated happy birthday.
ang atong Kuya Gob, ha? Kuya Gob, ha? Kuya Gob, kuya ng masa, Kuya Gob, nagsaltang nagkakonsya sa iyong slibrar sa iyong adlaw na tawhan ni atong Abril 27. Kadungan po kini sa kaning kwan po, ha? Kini pizza 27 po, ha? Dito sa Kapalong, ang ato po nga buotan po, kugihan po natong nagkakanhi, kanhi konsihal sa Kapalong, ha? Si Ma'am Leslie Quisada. So happy birthday po ninyo, belated happy birthday sa inyo ang duha, Ma'am Leslie Quisada, o kasong Kuya Gob, Hubahid. Belated happy birthday, mga kabida. O yun lang itong ikuhan po na, ang samtang ikuhan po na, ato po silang awitan, awitan po nato sila o kaning kung sa pagtimbaya, timbaya sila o happy birthday. So atong kung ano dia, hangyoon nato dia sa atong pikas lawak, nga at samtang kon ato puno silang awitan og happy birthday. Bisan to nga apil na ang katong mga kuan katong tanan-tanan gyud nga nagsaulog, magsaulog sa ilang adlaw na tawhan, karon nga bulan nga Mayo ang kuan bulan, bulan og sa kuan pa kining bulan sa Mayo, bulan sa bulak, og sa atong kuan sa atong simbahan ato kani sa ulogon og matawag Flores de Mayo. So sa natanang nag-adlaw, magsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong bulana. So happy birthday mga kabida. Atong ikaw na itimbay. So magkuwanta, ato po silang awitan, magkuwanta din sa ato pika sa technical side na to, maawitan po na nato, madalitan, madalitan po nato sila og usa ka awit, awit sa happy birthday. So samtang ako pa gi-preparar pa ang atong kuan diha, sa ato ang technical, so padayon punta, padayon ta sa pagganing kuan diha, sa ato nga paghisgot mga kabida. Oh kuan po diha, ni atong nangagi nga mga adlaw ng Lunes ug Martes mga kabida. So ako din kuan diha, kung i congratulate ang ako mga sa kaubanan, kauban diha sa mga bukisyon, sa bukisyon apostolate, sa paghimo, nagahimo kami og katong mataw Bukap Olympics, So kini nga Bukap Olympics usa ka kini ka kwan nga naghatag ug kaning kwan didto sa mga kabataan namo sa mga sakristan og lilis, dunay magsuot pa mga padula unsa pa kwan didto para pud nga hatag paghatag po ug sa kwarta unwind sa ato mga kabataan, kay kwan pa ni naabi tay mga panultihon nga all works no play make Jack a dull boy. Kay kwan kon po pwede lang sige lang ka trabaho mabot magud ka murag usa kwarta laayon man gyud ta kapoyon niya mao na nga ato ikaw tagaan po nato sila og mga relaxation. So nagmalampuson kini duha ka adlaw nga kani pag kwan namo paghatag, kalingawan sa itong mga sakristan o sa lilis. So ako ikaw na pasalamatan, i-congratulate po sa mga ilang makakuan po nga paglihok sa ilang pagkaringkuan nito. Nga kung wala po ni sila, dili po kini mahimong magmalamposon mga kabida. So ako nga unang na itong i-congratulate, pasalamat sa mga naglihok yun ni. Kay kung wala kini sila, itong mga opisyalis po, sa ilang paningkamot, dili po na to, di po to yung nga mahitabo nga magmalampuson yun mga kabida. So isa ka dakong kalampusan kini. O yun po, ato pong kanon dito ang pasalamat po sa suporta, suporta sa ato nga Cura Paroco, ato nga Cura Paroco, si Reverend Father Gregorio Didal Jr. So wala po ni siya kwan dito, wala po siyang suporta, dili po ni mahitabo, kay siyempre dili man pwede kita-kita lang magbuot-buot, so kinahanglan do na gyud pud kini approval sa ato nga Cura Paroco kay sa simbahan man nga lihok. So do na gyud kon dito sa atong Cura Paroco ug sa kon pang approval. So sa kon dito sa naglihok gyud, akong pasalamat gyud dako, pasalamat dako, akong ikuan diri ang akong presidente sa among Knights of the Altar Parents Association. So katong mga ginikanan ni sa mga sakristan Knights of the Altar Parents Association, ang atong presidente, kauban siya ang mga opisyalis, si Ate Bona Bernal, mga kabida,
ato nga presidente sa Knights of the Altar Parents Association na isa gyud sa dako kay siya nakat natampo sa mga kalamposan at pinaagi sa ilang mga paningkamot mga kabida. Ayon sa ato nga presidente pod sa mga ginikanan sa Lilis, mataw na to Lilis of the Altar Parents Association, si Nining, Nining Tuburan. Sila po kini kaubanan po sa iyang mga opisyalis. Naglihok po din, alam po sa mga kalamposan. Pero, kakaos po na, ato pong makuha po, ang atong mga sakristan, mga Lilis, nga nag-isagin po, isa sa mga matawag na itong mga ki, naglihok. Kaya sila magyod ang nag-uana, nag-organize ko din. Sila ang nagplano, gihatag lang rin sa amuha sa isa sa mga ginikanan. O diris ako ang isip ng vocation apostolic coordinator sa parokya. So, giaprubahan na mo. So, mao kani ang naglihok po sa mga sakristan, ang atong pinag-sa itong presidente, na si Brail Bernal, mga kabida, siya ang presidente sa mga Knights of the Altar. Kung ito sa mga sakristan, kaubad siya mga opisyalis, sila si Sidoy, daghan po rin sila si Isi. So, salamat kaninyo. Salamat sa inyong mga paningkamot. Si samtang dito sa mga Lilies of the Altar po, ang itong matawag sa opisyalis, sa presidente, si Ninita Tuburan. Mga kuhan po din sila, sila po ang nagkuhan dito, nagplano kung sa mga pwede mahitabo. So, nakuhan din dito, doon ay mga ball games, table game, board games. So, nakuhan po, enjoy po niya, doon ay mga papremyo. So, ang katong mga papremyo, mga kabida, mga sa paningkamot po to sa ato mga opisyalis na sa na-mention na to sa unahan. Sila si Kanikmoto, nga sila si Buna Bernal, no? Pasalamat ta, si Nining Tuburan. Sila mo ay nagkuhan dito, nga kinsa to. Kay abi ni mga kabida, basta unsan ang mga kalihokan, nagkuhan mag-inak, di na pwede istorya ratataman. So, doon na gina yung mga kinahan lang gina mga financial mga kwandi ha. So, sila, isa kini sila mo ay naglihok yun. So, ako, ugas akong kwan lang, kumagkwa dito. Wako nag-expect ngayon ato gito kadag kakwan dito. Kabibo, kasadya sa mga sakristan o sa Lilis. Unya, ugas akong pa, sakto masasakto sa suporta. So, nakuha dito, nagmalamposon gyud kining duha ka adlaw mga kabida. Unya, gikuanan po ni sa pagsugod pa lang, dito ditoy kwanto mga mensahe po dito. So usa po dito nakakuan po sa katong mensahe sa atong akura paroko, usa ka pa inspirational, no? Inspirational na maka-inspire gyud kayo ngadto sa atong mga ginsakupan, sa atong mga sakristan og sa Lilis. Apil po ang mga ginikanan mga kabida, kay di man pwede nga wala po ang mga ginikanan, naagir po ang mga ginikanan, nakuhan po nato ang suporta gyud sa mga ginikanan mga kabida. Sa tibok nga kuan samtang naga kuan kini ang mao nga kalihukan sulod sa duha ka adlaw, ang mga ginikanan naagir pakita silang suporta sa ilang mga anak mga kabida. So kay lagi na abot mga ginikanan ang mga katupong kabataan, ganado sab yun. Ganado kay sila. Gani mo ito nga, kung sa kuwan yun, walay kuwan dito. Murag, tanan, may participar yun. Mga sa tanan, mga padula, doon na tayo mga larong lahi. Sa kuwan pa, Pinoy, larong dula sa mga katong mga kani, mga kadula, dula, nga, karon medyo og sa atong kwan sa mga bagong tubo, murag wala na kaya na nila mga kaning kwan bitaw, wala nila mga experience. So dito, pinaagi dito nga mga kwan dito, among gibuhi to, doon ay mga dula nga, matawag na itong gidula, larong lahi. So bibo, nakuhan po dito mga bata. So dili manggur yun nga, karong magkuhan lang ta permis sa mga gadgets. So okay mong kwan dito, dapat na, nindot manggir po nga doon ay, og sa ko pa, okay, kung sa gadgets lang magpondo ang itong mga kabataan, mga kabida, mauna karon ang resulta, unsay mga kwan rin, lahi bitaw, lahi ang tubo, bagong tubo ron, dako na kayog kalahian. So, mo to, isa gikwan rin mo, doon ay mga gikwan rin, gibalik na mo, among gibuhi dito, mga katong dula, sa kwan lang, o sa, kwan rin,
mapartisipar ang mga tuandong doon na involvement o matag-isa. Kaya kung sa kung gud, magkuhan lang ta pirmi sa gadgets, anita po diha, ikaw rapod, ikaw lang magkuhan dito niya. Kung na po yun, makuhan ninyo, maobserbahan ninyo mga kabida, kaya na kamo nga na mga anak, makuobserbahan dito ninyo, ang mga kuhan dito, na sila yung mga kaning kuhan, mga pulong, na dili dapat bitaw nila nga, ikuhan, ibungat, tungod sa sige kuhan sa gadgets mga kabida. So, ako pong ikuhan, encourage po, ikuhan na to, mga kabataan karon mga ginikanan, nga, kung pwede, itong ikuhan sila, imini, o di magyud pwede nga di makakuha ng gadgets atong yun i-monitor niya minimize gyud ang oras mga kabida atong inakuha gina pagatan-awon i-monitor kung unsa gyud na unsa ang ilang mga ginapirme ginatan-aw bitaw ginakuha dito sa mga gadgets mga kabida kay wa takay balo nga lahi na dito ang mga kuha dito mga ilang ginatan-aw so mo bitaw na nga imo ikuan karon daghan mga panghitabo daghang panghitabo nga medyo murag dili maayo tungod na kuan bitaw sila murag na influensyahan tungod ani mga gadgets mga kabida so mo na nga kun pwede ha ato gyud ang kuan ato mga kabataan i-monitor gyud nato mga kabida monitor nato pagkatanawon unsa gyud kay lisod man gud mababot sa panahon pagkat sa panahon kay para ra mapud gud puni kana para ra pud sa ilang nga umaabot mga kabida sa kwan para sa mga pagkuan di sa ito pag eskwela sa mga kabataan tudlo dako gamit na karon mga kana mga gadgets gani so pag research gani dali na kaayo. So, mauna na ako, kung ato lang ginagamit sa tarong mga kabida, so, dako kayo po na ikatabang. So, mauna nga kita, mga ginikanan po, ato po na, ato yun na nga, kuhan po, patok sa papel o obligasyon, pagkuhan sa ato mga anak mga kabida, labi na yun na karong mga bagong tubo, mga kuhan pa lang, kung mapansin po din mo bitaw karon gani, makuha na to, mga bata karon, makuha pa lang, English speaking na. English speaking, tungod kay na sa nakuha sila sa gadget. Mawanggod nga, wala na sila kuha niya, gadget. So, at kita mga ginikanan po mga kabida, ato po na nga pagatanaon po, ato ikuha po na ato mga bata, i-guide yun na ito mga kabida. So, kuha po ito mga kabida, no? Mukuan po ta, palain ta. So palain po ta, hisgot po ta sa murag di man pwede yun nga di kita mo hisgot o politika mga kabida. Labi na karon nga medyo hadool na ang kanin murag nagkadool bitaw ang ato nga barangay eleksyon. Pila na lang ka bulan, so may kuha na po, barangay eleksyon na po. So atong kuha mga kabida, pagkatanawon gid po nato, kay karon karong panahon na pa lang mga kabida nanay mga pangalan mga pangalan nga nangwana nang lutaw sa atong barangay ug sa kuan pa nagpagawas na murag nagpa kuan bitaw nagpadungog-dungog nga kini sila mga pes politika mudagan ini nga posisyon so karon pa lang mga kabida dapat ato na kaning kwasa pa atong has-hasan na kini mga tawhana mga kabida kay kuan ba ya so sa kuan pipila ka kuan ko ta pila ka panahon ta sa panahon nga sila matong ikuan dito nga ginakuan nato sila nga mao mahimong leader atong leader sa atong tagsa ka barangay kay kini ra ba diri og sa kuan diri kita dapat magsugod sa barangay before ngadto sa taas so atong tanawon nga kinsa to mga angayan nga mga kuwan sa ato nga barangay mahimo na to nga leader so atong tan-aon unsa mukuha na ta sa ilag mo tag qualification una diha mga kabida kini bitaw ang kuwan nga makat maduulan po nato tan-aon nato maduulan makakuan po sa mga problema makahatag og solusyon makakuan po maduulan to makatabang dili na to ikuan baya nga
kay kini ra bang eleksyon mga kabida. Kwartahay na gyud. Kwartahay. So kanang mo gasto mga kabida. Kuan magina mahitabo diha. Ila magina kato kay ning gasto sila kapital na ni kapital. So dunay kuan to nga ilang ginong kuan nga makabawi po sila. Ni kato bayang kwintahon mga kabida. Atong ikuan bitaw pila ang gasto. Og imong ibog yung kuan ning kuan ng gyud og sa kuan pati nambanon gyud ni pag-ihap. Og imong kuan sa sol sa pila sa termino bitaw nila. Dili gyud mabawi gyud baya na. Kung atong kuan ng gyud nga didto lang ta magbase sa natawag nila nga dili man na matawag nga sweldo, honorario man na. Gawas lang ka kung ma-aprobar na to na man to'y kanibalaod nun ginakuan nga ang sa barangay, dili na honorarium. Wato na nga, kung na kini, mahitabo nga sweldo. So kung ato ginang kwintahon mga kabida, dili sa par ang ilang makuha nga honorarium. Sulo sa ilang termino, nga mabawi po to nila ilang gasto. So dihan na mga kabida, manggawas na, doon na mga korupsyon. Ipaagi dito sa mga proyekto, gani, karon sa atong kuan, di man na ito malilong, katong mga ghost projects. So, mauna mga kabida, di na manggawas ang korupsyon, o doon na magayang proyekto, masubstandard. So, dapat, atong tanawang gina mga kabida, na dilita magpadala kiyo anak yun, mabuto lang ta, kung tungod kay nakadawat man ta sa ilaha nga kuwa o kwarta mga kabida. So, kung po lang mga tayo muda mo hatag, atong dawaton, pero mga kabida, dili na to na may buhaton na to nga basihan, nga mabuto ta tungod kay nakadawat ta o nakahatagan ta o kwarta mga kabida. So, kinalan nga, kung ginato, atong suhiron, nga, suhiron ginato, ang unsa ang iyang pagkatao mga kabida. So, before atong ikuan po na, atong itimbayaon o maing hapon no ug ni kuan pa si Ginalyn Torres Dayagbil ang akoan ning abayaw dito sa Cebu. Niya pa mayong hapon Kuya Mario. Mayong hapon po diha ninyo diha ni. Kumusta man diha sa to nga ug dire kun kami may pangutan on dire okay man lang mayo maputaw namong kahimtang dire niya ug sa kuan ratong panahon medyo magpasalamat po ta nga karong adlaw mga kabida dire sa Panabo ang buto sa tumasilinganan giulan so medyo na minus-minusan ang kainit sa panahon medyo bugnaw na. So pasalamat ta nagiulan po ta mga kabida. Di kay nakuan kayo dili na kayo init ang panahon so padayon ta pagiskot-iskot eto mga kabida. So pikod ato de ikuan po atong timbayahon mayong hapon. May hapon diha sa ato diha sa Carmen sa barang Labiras Barangay Ising mga kabida. Atong tibayahon ato nga buutan og kugihan diha nga kapitan no si Kapitan Francis Ansing Castilla. Kuan po ni siya man of action. Di po nato makuan po nga kay balogi siya unsay mga kinahanglan kay before go siya ni sulod sa politika dugay-dugay po ni siya nga nagkuan po diha sa atong lugar local government sa Carmen isip mga kuan diha sa engineering so og sa mga kuan mga patrabaho. So kay balog ini siya so makasalig punta diha sa iyang barangay nga og dunay mga projects mga concreting no makasiguro ta og sa pagkuan diha na kay balog ini siya kay balog siya magmonitor unsay mga kakulangan unsay dapat unsay dili dapat mga kabida para mahitabo nga ang kini nga proyekto mangani albetog kaning kuan diha halimbawa concreting kay balo siya unsay kakulangan unsay dapat unsay dili dapat. So maing hapon ni mo da kapitan Ansing Francis Ansing Castilla. Ako po ning kababayan po ni nako dito sa Cebu. Kuan po nga gani sa murag bitaw na dugang istorya kini ko mga kabida kini atong mga istorya bitaw madugay natong istorya labi na ato ma istorya kababayan musangko bitaw nga weh parente ra man dayso maing hapon dia kay Ansing Castilla magkuan bitaw musungko bitaw na itao nga masungkoan ninyo nga related gyud ay mo. So samtang pud sa ato sa JP Laurel maing hapon dia si ang atong kanhi kauban po nako dia sa kaning kuan bitaw sa simbahan nga karon
mo ang in convent, no? Yung convent nga barangay Kagawad, Inday Lumantas, Maria Cristina, Inday Lumantas, ha, diya sa barangay, ha, J.P. Laurel, sa Panabo. Kini si Inday, ha, ang kuwan po niya, nagka-istorya mo po niya, di, isa kay gayon, siyempre, may isgot-isgot at politika, niya pa, ha, wala siya plano, wala na siya plano, nga, kay last term na siya karon, wala na siya daw plano, nga, mukuwan pa, mukuwan sa pagkakapitan, pero doon ay mga, kwan, ang mga katauhan po dito, mga kabida, naghangyo po ba? Medyo nagsikwan siya nga padaganon siya og kapitan. Kaya nakita po dito sa mga katawan nga kinahanglan po siya. Mauna nga, depende po na sa pag-abot sa panahon kung madalag yun. So, kini po si Inday po noon, di po ko makakuan po daan eh. Di ko maulaw po nga mo endorso, panalitag mo dayong yun. Mahimo na siya, mahimong kandidato pagkakapitan sa barangay J.P. Laurel. Di po ko maulaw nga mo endorso po din sa iya. Kaya dugay-dugay may siya man may nag-uban kaniya. Nag-uban min niya diya sa simbahan, sa pagpangalagad sa simbahan diya sa San Agustin. Kinisiin dahil nahimo siya ang presidente, presidente sa GKK diya sa ilaha, diya sa J.P. Laurel, mga kabida. So, naswito ko sa ihang batasan, unsang klase ni siya. O niya, matinabangon, no? Matinabangon, maduulang kinisiin dahil mga kabida. So, panalita mang gira, mudagan yun, madalagi sa katawahan, kaya mga katawahan, gasigi uguan sa iya ha, gasigi uguan hangyo bitaw nga Inday ha, pwede dai mo kwanta pagkakapitan last term ng yug ka. So di gyud ko para nitag makuang gyud na mga kabida, di gyud ko tinod, di ko maulaw mo endorso kay Inday Lumantas. So pero ato pong kuno kasi Austin ha, Austin Charles ha, Silagan is watching. So may hapon nimo dia ha. May hapon, kumusta? Salamat sa pag-wonder sa ito ang programa, ang Siron ta. Diyan po niya, minsahe po din ito ni Anini, Gina Lentores Dayagbel, niya pa, thanks God, there always, atong Friday night, nag-ulan po dahil, grabe ulan, nag-ulan na po dahil sila. So, mo naman kabida, pasalamat ta ng medyo, so bisan sa kaning kwan sa panahon ning hatag ni ulan gyud po in town. So pag kining kwan po pabawi sa ato mga katanuman labi na sa ato mga mag-uuma mga kabida. So dako na kay ni nga tabang bulig sa ilaha sa labi sa lang pananom kun gani do na mo ulan man gani mga kabida. Okay, tinuod grabe taas na kayo pa kon nga gay kwan dito ang init. Okay, kuan ra ba karon ang init pud ba? Kuan pud grabe ang init. So gani kita mag-amping gyud ta kun mugawas ta tungod sa kainit ma. Kun pwede kita malabi ka tong mga kababayenan, di kita kalimot magdala ta og payong. Unya ang tubig sab gyud. Da kita tubig. Samtang kita tong mga kalalakihan kun dili tama kuan nga magdala payong. Unya kuan pud magkalo. Ang tubig sab gyud. Hindi kinatukunan ang tubig, kaya hindi natukunan sa kainit mga kabida. Niya, bisag yun na, hindi natukunan nga yun nga, dili ko, kaya dili ko high blood. So, tungkol sa kainit mga kabida, di kita mo kumpiyansa. Kaya, kining kainit mga kabida, kung kayo delikado, magkuhan natong, magkalit o taas ang pressure sa atong dugo. So, mauna, niya, magkuhan po kinalang hydrated kita. So, kinalang naatay tubig. Ako gani, nako may dalagyo ko nako idala nga tubig mga kabida gadala-dalagyo ko kay tungod sa kwan sa panahon sa kainit mga kabida. Oy una pay ko dugang ginalin kay nini karon ya ni kalit ulan karon so gaulan po deron dito sa Cebu karong orasa. So ang kwan lang po nga kwan po ba karon ang ulan po mga kabida kabantay po mo. Murang di ko po ba, kasagaran po ba yung magkusog ang ulan, ni asa ka ning bitaw sa ubos, nasa syudad, sa lungsod, mo na ikuan po nga, ang sa bukid po, maunahin to'y murang na ulahi bitaw sa ulan, mga kabida. So atong kwan dito, mag-ampo ta, tabang nag-ampo nga unta, ang ulan, labing na yun, atong kwan dito ang atong mga mag-uuma. Kaya kini mga mag-uuma, mga kabida, maumani naghatag o sa kwan pa, naghatag o sa ato ang kinabuhi. Kaya sila may nagkuha sa atong mga pagkaon, mga kabida. Gani, ako makuha nga, dito sa itong nasod Pilipinas mga kabida, ang looy,
ang atong mga mag-uuma. Mo'y kumita og sakuan pa. Mura sila og mo'y pinakakabos, mga kabida. Samtang dito sa laing nasod, mga kuan nga mga nasod, mga og kaning nagkuan na og sakuan pa. Kuan na kay sila malambuon nga mga nasod. Ang katong mga mag-uuma, mga kabida, mo'y mga kuan bitaw. Mo'y adunahan, mga kabida. So bakit po ang ilang kuan dito, ang ilang mag-uuma, dili man iyon nga kuan, iktarya man po noon ang ilang gikuan gor, ginauma. Ngunya, ang mga kuan po dito, ang gobyerno po, mga kabida, sakto og suporta sa ilang mag-uuma. Maura po na yung nakakuan rin sa ito, nasod bitaw. Ang mga mag-uuma, mga mananagat murag, nakuan sila, og sa kuan pa, nabihain ba sa mga kuan dito sa atong gobyerno? Kuan mang gupot, di na ito makuan nga sa ato apod, murag naas ato bitaw, nga kultura ba, o sana ito kuan nga, naamay mga, kung naay mga support po dito sa atong mag-uuma, mga lulawat sige ka sa gobyerno, murag bitaw, giyon nga, ginakuan lang niya, gikuan na bitaw ni, hatag rani sa gobyerno, murag inana na hitabo bitaw, kainomdom ko mga kabida, sa kanhi panahon sa kaning kuan bitaw kanhi presidente Ferdinand Marcos katong ang amahan kini sa atong kasabtangan presidente doon na to'y mga kuan dito katong biyayang dagat katong sa patong mga kuan kung inana bitaw mga programa sa ato ang gobyerno nga to sa mga itong mga mag-uuma katong natin masagana 99 nahitabo dito, doon na yung ginapanghatag, doon na yung mga kas niya, mga similya. So nahitabo ato, murag kuan bitaw, o sa kuan murag loan lang ba, loan. Pero kato nga loan, murag kuan nga, o kasi mong hunahunaon, murag kuan to, murag ipahiram lang sa imo ha. Kaya doon na yung kuan dito nga, o doon na ito yung mga interest, minimal lang kayo. So ang nahitabo po mga kabila, kaya lang ikikan sa gobyerno, nahitabo, sus kaya lagi kasaligikan sa gobyerno, ginakuan lang nila yun, kuan na bitaw, murag baliwala, hanto nawala lang, wala pag nakabayad, wala ni hano na pagbalik dito, wala ni hano na pagbalik dito sa atong panudlanan sa atong panggamhanan mga kabida. Kay mao lagi, ilang inakuan dito nga, sa gobyerno man eh, hatag na eh. So mao na, isa po na, siguro isa po na nga dapat usbon nato mga kabida. So may hapon po dai may hapon kay Arwilalin panglisor gi ko ani ba. Arwilalin Luna. Shout out to Luna family Igso Roliap Anwing Dominic thanks salamat shout out po dai may hapon dai kumusta Salamat po sa kaning pagkuhan po sa ato nga programa, sa ato nga live. Kay Arwilalin Luna. Kuhan ni siya, Igso ni Roli Yap, mga kabida. Kinis Kuya Roli Yap, mga kabida. So, padayon ta mga kabida sa atong mga kuhan dito, pag-isgot-isgot. So, mauto. Atong ikuhan dito nga, kini po nga dapat pitaw na to nga. Usbon po kay isa po siguro ni hinungdan nga ang mga itong panggamhanan na lang murag nawad-an siguro kuan nga maramang gihapon maramang gihapon at yung kuan dito dili man mauna nga yun nga kahit mauna ato lang ni ibulsa mauna nga korupsyon mga kabida mao po siguro na nga imbis ihatag sa ito mga katawhan dito balik sa katawhan. Nahitabo, gila lang isulot sa bulsa. Gimali-malita ang kwarta, mga kabida. Ngunya, lahi na rabaron ang atong panggobyerno, mga kabida. Kakinsa to nga, kuan bitaw, maghisgot o kaning medyo against sa atong sa administrasyon, present administrasyon, maoy ginakuan bitaw, ginagukod. Gani, ding bago lang, mga kabida. Nagpagawas dito doon ay post dito nga doon ay isa ka media mga kabida ilado po din nga media nga gidakop sa NBI kaya kuno nagpagawas
nagpagawas og fake news mga kabida. Kahinomdom ato, katong doon ay nagpakuan nga nagpost. Nagpost nga kuno ang atong presidente. Atong presidente, ang katubitong hisgot sa kaningkuan og sa panglawas kung sa health sa atong presidente. So, gidakop in town. Kay lagi nagkuan daw og fake news, pagawas og fake news. Pero ato po nuntang kuanon ang NBI mga kabida, dapat kay maumanggil ka na inyong kuan diha, kay lagi para pag pagputol, pag-undang ani mga inapagpagawas sa mga fake news, fair po nunta ta. Kung doon ay mga nagpagawas po ng mga fake news administrasyon, kung sa itong gibuhat, itong mga personahe na medyo against sa administrasyon, mapo na itong buhaton dito sa mga tao na pro-administrasyon na nagpagawas po ng mga fake news. Gani ang pinakadako, matawag na itong pinakadako na nag

Surya nga dili tinuod nga gidakop. Ang kuan lang dito, gamura gikuan lang siya sa halimbawa sa kaning butang tag atong ikuan dili ta pinaka kuan gyud. Dili na to sa pinaka simple nga kaning kuan dia. Halimbawa ang checkpoint, yun ana ba? Sa checkpoint, siyempre, kung doon ay checkpoint, doon ay mga inspeksyon. Halimbawa, pangyuan, pinawala, ID, personal yung mga kuan nga nag-proof, pruiba nga ikaw na mauna, no, mauna mismo, unya nga limpyo imong kuan, nga wala kay mga kaning mga kaning pending baron nga mga kaning kuan da, mga kaso nga wanted ba karon diha, mauna diha sa checkpoint mga kabida. So ato yung kuan diha, pinaka kuan. So nitabo dito, gikuan lang dito siya, gikuan murag, usa kuan pa, hold lang sa kadali, kay kuan unsay mga kumpleto ba ka sa mga dokumento, mga papeles. So maura dito na itabo. So gimong kuan nun diha, fake news gidi ay. So dapat no, atong kuan sa kaning kuan sa kay ang NBI may nang dakop ato, dapat na doon na po sila aksyon. Dili lang yun na po nga, dili ba po nga ang presidente lang po raba ang nakapagawas o fake news. Na po ito daghang mga nataw na itong mga vloggers na pro-administration o katong ikuan kung unsa, tinuod ba gito nga kaning kuan nga ilang nga account, di ba kato yun nga dami account, nagpagawas o kaning mga yun na mga istorya, mga fake news. So kada kaila pong kuan, investigahan po doon ta nila. Kung unsa, dami man gito. Kaya kada yun na gun, mga kabida, sa ilang mga kuan bitaw mga ITs kana matris man gyud gihapon bisan pagdami matris na og kinsa na nga mga tawhana mga kabida nagbuhat anang dami account matris gihapon nila. So ato lang kuan nga dapat unta para kuan fair lang pud unta ang ato mga implementar sa balaod mga kabida. Dili kay una one sided lang dapat ha kay nagkuan ta sa balaod dapat ha fair kita, both sides kita, dili ta. Kung kon naata dia sa tunga, sa paglihok nato, dili nato yung nga pikas ra to, murag idapig nato sa pikas. So, kwa po ato ikwa po da, ato itimbaya maing hapon kay Meryl Jid Saladas Amoros, Amora. Ang ako pagumangkon po ni nako, anak ni sa ako ang manghod, niya pa. Musta, musta kol, amping mo diha, always, God bless. Salamat, salamat po diha, dahil kamo po diha, amping po mo, labi na karong panahon na, nga mojo, magkuanta sa itong panahon, sa kainit, gawas na sa kainit mga kabida, mag-amping ta kay karon mga kabida, ato mapansin po na, manggawas sa mga balita, mga, kuan diha, nga, murag ang kriminalidad po ron mga kabida, Ningbalik og pagsaka pagkataas no nagpataas ang mga kriminalidad no mga kabida. Nanay mga kon naggawas diyan ay mga nang rape, nagipatay, nang lungkam. Ni gani ni bag-o lang no. Sa pan di man ay pagkuan mga kabida, nakapuan man gyud ta. Magtuon tag comparison bitaw. Sa panahon sa ato nga kanhi presidente, presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang kini bitaw ang matawag nato kato mga against sa katong kini mga sa revolutionary nga kuan katong mga NPA ni kuan ba ya ni minus to sila mga kabida gani daghan ang kuan daghang nagbalik na gawas sa yung nadakop daghang ning balik sa gobyerno nag surrender tungod sa programa pod sa ato nga presidente niya ang kuan magupot sa sila matinud-anon sa ila mga programa labi na gid dito sa mga tawag na to mga insurgencies. Doon ay mga katong ilkak mga kabida, paghatag o mga livelihood, hatag livelihood dito sa itong mga kaigsuunan nga nagbalik sa panggamhanan. So, daghan to, mga kwan ito, nag-surrender. So, murag, mapil na to ang safety, safety sa itong kung naata sa gawas mga kabida. Wede, wala na, katong ultimo, katong mga nato yung mga kaning matong mga alagat sa balaod atong mga pulis katong mga magkuan katong mga holidap si pismo katong mga pulis nga nabuhat mo yun ana nasilutan baya pod gani na himong kuan dito ang atong mga pulis na himong professional wala na yung mga kuan dito. So kita mismo na kuan ato nga dili ta magpang hadlok bitaw dili ta magpang hadlok nga mo soroy magabi kay mapil na to nga safety ta

0: Pero karon mga kabida, imo mapansin bitaw sa mga balita na nitaas ang kriminalidad, ang droga mga kabida. Nagbalik mga gani sa dunay mga kwan, murag sayon ra kay sa ila para sila ang pagpapalusot sa mga droga. Gani, dunay mga kwan dito nga, dunay balita nga, ang madakpan nga, murag dili naman lang gramo-gramo na lang ang madakpan, bulto-bulto na ba? Kilo na, kilo-kilo na ang madakpan, mga kabida. Mm-mm. So, murag nakuha na to karon ni balik, ni taas na po, murag aning kuha nila, murag ang ilang agsakuan pa, ang kumpiyansa sa ato mga nagbuhat o mga illegal, murag ning kuha ng ilang kumpiyansa nga, kini, murag kuha bitaw ta, ani, gani, di punta kasabot mga kabida, doon na to kito si padre, ay pari to, di kayo na kung, kamo murag makakuha po mo kisa to nga pari, pangalan ato, ako to nahisgutan po, nga siya mismo ha, pari siya, nagkuhan siya nga, pangkuhan katong nadakpan nga mga kuhan nagpayuhot sa mga droga, mao na yung gikuhan dito nga, murag, gidipinsahan na hinoon niya, mga kabida, murag nahimo na hinoon, murag, karasong kuhan karon, mo'y gihinahimo na nila, gi-idolize na nila, magkatong mga nagbuhat o mga dili maayo mga kabida, di tataka kuhan karon mga kabida, unsa gyud. So kita mismo nakabantay man ta diha. So mao lang ito. Balik ta karong umaabot nga barangay eleksyon, dapat ta kini ato pag tan-aon gyud ni mga kabida. Paghasasan gyud nato, kung kinsa gyud ang angayan, angayan natong pilion, ibutang nato da sa pwesto nga makita nato nga makahatag, mahatag kaayuhan, tabang sa atong komunidad, sa kanto dito nga mahimo nga magmalambuon ang atong komunidad, mga kabida. So dili kita, dili kita magpadala, kay kalagi karong panahuna kwartahay na magyud ang eleksyon, ambot lang pud nganong pa na nagkuha nga grabe na magkwartahay na magyud ang eleksyon, unsa maginaa diha ngano nga mugasto man kita dagkong kantidad mga kabida, para lang kita mahimo mananaog sa maong nga mga eleksyon. Nga og atong buot hunahunaon pintahon ginato, dili kyud magpan ito mabawi tong ilang gigasto kay ilang imong pintahon ang gasto nila, imong ikwintahon pila sa sulod sa ilang termino, mukuan ba gyud mabawi ba nila tong ilang nagasto, og imong dili gyud mabawi kun mao lang ito atong kwintahon ang ilang mabadawat nga honorario mga kabida. So diha na manggawas na ang korupsyon para lang yun mabawi nila. Niya, apa po'y pantayan po na to? Kaya kinibeto, kay pagangan, nga nakimboto ka, kaya nakadawat ka. So, atong kung anong malikaya na to, bisag maabot ang panahon, nga muduol ka, kaya mangayok ka agtabang, mayroon ka, ano ni, sabi ko nga, human naman tika, nahatagan naman tika, no? Nabayaran, bayat ka, pagboto na, makahatag naman ko ni mo. So, mauna atong bantayan, ha? Nga unta, malikayan na nato nga mga kaning mga sitwasyon, mga panghitabo, mga kabida. So, kung laytag, muhatag man yun gani, wala tamangayo, atong dawaton. Pero, atong gamiton yun ang ato, atong kasing-kasing mga kabida, atong huna-huna. Okay po itong panon, ang atong kantong huna-huna, ang utok na ibabaw yun, labaw siya sa atong kasing-kasing mga kabida. So, ikan nga natong utok dito, atong ito balansihon, huna-hunaon yun nato, nga kini, ang akong boto, para gini sa kaugmaon, wala na lang sa tuwa, magtanaw ta sa tuwa ba, para ni gini sa kaugmaon sa akong mga anak, sa akong mga apo, mga kabida. So, mauna, dapat na to kanon, dili na ito magawa nga, nakadawat ra ba ko ini, boto ko ini. So para makuan mo, di na karong eleksyon na lang mga kabida, ato na ng sugdan, kita mga kuan na mga ginikanan, so kita andi ato sugdan na to nga maotro mabalik pitaw sa tong kanhi bitaw nga mga eleksyon nga wala kuan mo gasto man gani, at least nga murag katong imong gasto, maulang po to ang ginakuan sa kumilik nga doon ang kumilik god hatag man diha og pila ang dapat nimong gastohon. Kay ginakuan man guna pila sa ginausa ko ginakuan dito sa kumili kung pila ha, kabutante diha. So ilang ginakuan dito per butante doon na nay budget diha. So mauna diha na dito magtuman lang yun unta mga kabida. So karong barangay eleksyon, so diri na to sugdan pag-utro mga kabida. Kaya kini kong eleksyon at huna na ano gina dili ni para sa atong kaugalingon, para ni sa umaabot sa ugma sa atong mga anak, sa atong mga apo mga kabida. So before atong ikaw na kay atong former kanhi board member kanhi po city councilor mawi pamisaran iswatsing maing hapon ni Modia kuya, kumusta? Murag kini si kuya mawi po nagkuhan ang po ni karon nagradyo-radyo na po ni bisag mabot pipila ka adlaw mga kuya mawi bisag bisitahan ka namo diha sa inyo ha, sa imo hapon nga programa sa imo istasyon ang kanang tipik og kabahin. Sa kuan lang og maabot la magkuanta atong mga atong katong sa tuang kung kat kining tipik og kabahin ha, sa atong dito kita pipila ra man kita ini imong himo nga grupo ikaw man gyud nagkuan ani sa grupo so siguro ha maabot atong schedulean nato nga mabisitahan ha, kay medyo ha murag taas-taas na po nga panahon nga murag wala na ta magkakita magkaistorya-istorya. So siguro bisitahan ka na mo sa atong kagrupo sa atong katong antipik og kabahin mga kabida. Mo magyuday ang kwan sa atong kanhi konsyal, kanhi board member mawi pamisaran mga kabida kanhi ang tipik og kabahin mga kabida. So balik ta gamay ay medyo murag gamay na labang ang atong oras. So mo to akong ibalikon mga kabida. Akong balikon nga karong eleksyon na kung pwede kita mga butante dinhi na to sugdan ang pag-utro pag-utro sa ato bitaw nga kuha sa atong eleksyon. Nga kung pwede kining wala on na to kining binayranay mga kabida. Kay kung mo ato gunang buhaton karon na bubayad magyuda sila, di na to mapugan muhatag magyuda. Kung ato lang hapon ng dawaton, unya, kwantas atong kwanto nga, kinsa yun ang karapat-tapat, kinsa ngayon nga atong ibutang sa pwisto, samtang sila niya, nakagasto na, unya, wala sila mo daw. Dihan na namakuan nga, yun, lahi na ron ang kwan sa atong eleksyon, na utro na yun ang atong katawhan. Murag nakuha na bitaw na, nakuha na sila, so mauna mga kabida, karon umaabot nga barangay eleksyon, atok yung tanawon na to kinsa ang angayan mga kabida. So mga kabida, so medyo wala na gitay oras na napopos na gitong oras. So sa naandan kinis Kuya Mar sa pagpanamilit kaninyo makaingon ninyo kung dunay sinugdanan dunay katapusan mga kabida. So sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa ito ang station manager si Ate Rose Bulpa og iman sa ato nga partner atong sa technical side si Papa Kibs nga karon nga murag gikuan lang po sa ato nga manager siya anay kuan karon sa ato nga technical side sa ato nga station manager si Ate Rose Bulpa og sa ato nga Kuya Wolpe Oryo. So maayong hapon kaninyo tanan. So kinis Kuya Mar manamilit na kaninyo magaingon. Salamat sa pagsunod sa atong programa. Sa sunod na po na higayon, kumakayong takinaw, daghang salamat ug dalaygon ang Diyos.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM here in Panabo City. We are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Power Dental Bio Capsule. Alam sa mga gihambing palatian, tumak sa Power Dental Bio Capsule kung ang una ang kahupayan sa dugay mo ng giantos na palatian. Power Dental Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dental Bio

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Healthy lifestyle, kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Natural.
0: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
2: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si cab driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik yun ang performance mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na yun kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na yun kayo, nalipay yun akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Nagahanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
3: Health! Health! Alert!
4: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health! Health! Health! Alert!
5: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tin-aw nga panan-aw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa panan-aw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga panan-aw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bilberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong panan-aw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, panan-aw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa panan-aw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid, og mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
7: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
8: iCare Gold Capsule.
9: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
10: Kay sige og dula ba?
9: Ana ko mama nga pula daw kay akong mata.
10: Tanaw na ko salamin.
9: Murag na ay ugat nga ni buto.
10: Ula kaayo.
9: Tulbaan ko maoto nga undang dayon ko og cellphone.
10: Unya si mama, naaman iCare Drops.
9: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og iCare Gold.
10: Dagmata nako, murag way na hitabo.
9: Pasalamat jud ko.
10: Moto sukad ato, limited jud ko og cellphone.
9: Kay makadaot jud ay sa mata.
10: Pero pasalamat jud ko sa iCare Gold og Drops.
11: iCare Gold, alaga sa mata mo, wow.
12: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
13: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're still listening here in 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Kauban nagyo po ninyo ang inyong angkol sa radyo. Ang angkol ng mutabang maskin ang inyong angkol ng mutambaga maskin utrupod tambaganan ug siguradong di kabiyaan maskin wa siya gipaglaban. Maayong gabi and welcome sa atong programang Night Express. Kauban gihapon ang inyong angkol Louie. Gikan alas 7 hangtod alas 9 karong gabi una. Ayaw mong pagbiya mga langga, mubalik pata taod-taod.
1: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

Time check mga langga, alas 7:41 na. Welcome mga langga, and welcome sa itong programang Night Express. Kauban gihapon ng inyong angkola sa karadyuhan, ang inyong Uncle Louie. Mag-uba na po tagikan alas 7, hantod alas 9 karong gabi una. Matag Friday and Saturday, makuban ko ninyo. And Monday to Thursday, makuban ninyo si DJ Aryan. And every Sunday, kay si DJ Fongs. No, mga langga, kung kinsa may ganahan magpantimbaya diha or gusto magpag-greet or mag-request o gilahang kanta or mga songs, no, pwede lang kita mag-text diri sa tuwang hotline sa 0967-231-2002. Usabon ako, 0967-231-2002. No, di kayo mga langga, pwede ta diri mag-comment diri sa tuwang Facebook page, sa Facebook Live na to karong gabi una, diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo City Facebook page, no, naka live ta karon, so pwede gyud mo maga comment diha karon ug mag-request sa inyuhang mga sonata nga love song nga inyuhang gyung pinakaganahan. No, naka live po ta ninyo mga langga diri sa tuang TikTok live diri sa account ni Uncle Louie sa Ryan Louie Ramos. Para maka-comment pod mo kung naaman mo sa TikTok karong mga gabi una. Usapon ako kung mga langga, kung ganahan mo magpatimbaya or gusto mo mag

Nag-comment din si Ma'am Cherry Seal Limosnero. No, maayong gabi diha kanimo DJ Ariana. Ana siya, good evening Uncle Louie. Pwede mag-request ng song How Could You Say You Love Me by Sarah Geronimo. Thanks. Wow, DJ Aryan, maayong gabi diha kanimo. Maayong pagpuminaw diri sa tuang Facebook Live, no, sa tong programa karong gabi una. No, so dirita sa tuang TikTok Live karong gabi una, maayong gabi diha nimo Ezekiel Vlog. No, so unfortunately gyud no, Ezekiel Vlog wala gyud nagday nang imong gihulat-hulat. Unsa na naman gyud naman to na eh, wala magitawon siya nagdayon ka ganina oy. Natagbawan baya mig receive. Lagot kayo ka, no? Kanang ang wala gyud natagbawan gyud mig receive kay daghan kay nangabot ka ganina, no? No, pero ang imong gihulat-hulat gyud no, wala gyud tawon na ambot. Sige lang, basig ugma day Sunday no, maglaglag, masaag na siya dito. Hinaot masaag siya. No, bitaw mga langga, mubalik ta taod-taod para sa mga pipila pa ka mga advertisement. No, sayo pa lang ganino, dili na maka di na makalitok, no, kay wala mo gyud panihapon gud si Uncle Louie, no, mga langga, no. So before anything else pag yun. No, so ako din i-greet ang atong ang mga listeners dira all over Metro Panabo, no, nga naa diha karon nga naglanog-lanog ug sa tanang lugar nga maabtan sa tuang programa karong gabi una, especially no nga naminaw diri sa tuang 96.1 Infinite Radio nga makaabot diri sa Maco, no, sa mga sa Davao de Oro, no, so naapoy party sa Bukidnon, no, maabot po ta niyon diha mga langga, no. And syempre mga langga, di na to kalimtan ng atong 90.9 Light FM, no, nga naa diri sa Panabo City, no. So maayong gabi ka natong tanan og hinaot, no, nga wala gyud ta nabasa, no. Sa ulan, wala ta nabasa sa ulan kay muraga papadulong nako diri mga langga, no, murag wala man noon nagulan, no, naabugan gani ako ang fest. No, tanawa ninyo kung tanaw man mag Facebook Live karon mga langga o diri sa tuang TikTok Live mga langga, no, makulat-kuratan mo kay ang medyo oily gyud ang dagway ni Angkolo. No, pero ay syempre, no, maskin oily na, fresh man pud na. freshly baked. Freshly kuan ka nang gikan sa oven. No, bitaw mga langga, kung kisa may ganahan magpatimbaya diha or gusto mag-comment or magpa-shoutout sa ilahang mga loved ones, no, pwede kita mag-text diri sa tong hotline sa 0967-231-2002. No, so unfortunately mga langga, no, nga ito ang original nga text hotline karon, ang ito ang 1291 nga last kay na lobat gyud siya tawon. No, so nawala ang ato angkon mga langga, no, na wadan ta og charger. No, basig naay ganahan mag-donate og charger diha mga. No, pwede ra kita magpa-donate diri og mga charger, basig namo extra nga type C diha. No, beto mga langga oy, kanang kuan gyud wala gyud tay charger anino, tambot sig ganina pa man misig pangita diri gi. Gidala man siguro ni DJ Aryan diha silang balay. No, atik lang, no. So wala di gidala ni DJ Aryan. Nawala lang siguro. Basig nadaot na siguro to kay kuan na magito siya mga langga, no, 50-50 na magito siya tong last time ako siya nakita. Muna usahin lang ga, gadala jo kong charger dire lang ga, no, pero unsaon man karong panahon na, no, sakto man kaayo nga wa gid ko kadala og charger. No, ito mga langga, balik ta, no, mo balik ta taod-taod. Just stay put lang mo, ubanin ko ninyo hantod alas 9 sa karong gabi una. Dili lang sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 na live.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Oy Marie, ay man si kumpare, nganong waman mamasayro karong adlawa?
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gitawhana oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawhana.
1: Uy, mo ba? Kini Mariay, ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Datu agnisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo ngisi.
1: Ayay ka. Kumbate pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
0: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

You're still listening here in 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM Kauban. Gapon ninyo karong gabi una ang inyong uncle sa karadyuhan, si Uncle Louie. Maayong gabi usab sa tanang nga naminaw diha karon sa atong programa nga Night Express. Kauban ang inyong uncle. And welcome. Hinaot nga kamutanan ay nanihapon na. No, mga langga, no, usaha yun mga langga, no, makauna-una, yun ta ba? No, nga, good moon ta. Wala lang gawin, gigutom lang siguro si Angko langga, oy, kay murag wala pa, mantay panihapon karong gabi una. No, pero anyways, mga langga, no, I'm hoping and I'm praying nakapanihapon na mo diha. Kauban ang inyo ha, mga pamilya and loved ones, no? So ako dahing i-greet karon, no, ang ato ang mga tricycle driver diha karon na ug mga biyahero biyahera nato nga nagabiyahe karon nga nagapaminaw sa tua, no, hinaot nga ug sa inyong mga destinasyon. No, kung kinsa may ganahan magpatimbaya or gusto mag-chat or mag-text sa tuang hotline, no, pwede ra gyud ta mag-greet or mag-text dari sa tuang hotline sa 0967-231-2002 sa 0967-231-2002. No, o di kayo pwede kita mag-comment dari sa tuang Facebook Live dari sa 96.1 Infinite Radio, Panabos City. No, naka-live po ta dito sa ito ang Facebook page, mga langga. So, pwede yun mo mag-comment dito, no? Pwede yun mo mag-comment dito. Uga, makig-interact sa ito akarong gabi una. No, hindi kayo mga langga dito sa ito ang Facebook Live. Facebook Live naman noon. Dito sa ito ang TikTok Live sa account na ni Uncle Louie dito sa Ryan Louie Ramos, no? Pwede rin na ninyo i-search diha, no, kay naka TikTok Live po ta karon ug makita pud ninyo ang akoang dagway diha, no? So ato ding ipang greet ang atoang mga viewers dito sa ito ang TikTok Live nga 75 million, no, char. Kulbaan ta sa 75 million. No, pero bitang mga langga, ito ipang greet ni diri, no? Asa to, isa-isa ho na to ni sila. Abdan ta ugmaan eh. No, so i-greet din nato si Yuri, si Andre, no? Mayong gabi diha kanimun ng tanan niya. Ugma ayong pagtanaw sa itong TikTok Live. Si Marie, no? So, si number 26, no? Mayong gabi. Puros mga number nila manila ang mga pangalan dito sa TikTok. No, so ato pong i-grade si Savannah. Maayong gabi diha ni mo Savannah, no, nag-comment siya og hello mate, Sir Louie, kamusta na, okay lang jug kaayo. No, especially kung padalaan pa jud ko ninyo panihapon. No, bitaw mga langga. Padayon ta diri si Savannah, si Janjan ni Sir kauban nimo sa MS Core. Wow. Ay Jan, maayong gabi diha kanimo. Og hinaot nga okay lang ka kung asa man ka karon, na baka sa Cebu karon, no? No, kay mura o sa Cebu baka or nanaka sa may Negros karon nga nagatrabaho, no? Pero anyways, hinaot nga okay lang ka diha. Ug maayong gabi kanimo diha, no? Si Ezekiel Vlog, no, nanguta na siya, nag-dine-in ba siya? Kinsa man na, sir? No, namagun siya, ginaatang-atangan, about kinsa ni siya? Dibito na siya, ginaatang-atangan, no, nga mag-dine-in kay lagi, no, kay among librihon. No, bito, mayang gawin ni mo diha, Sir Ezekiel Vlog, ang hinaot nga, nanihapon na kaug okay ra ka diha. No, next na, dirita kay Silent R77L. Good evening, sir. Tagapanabod DI. DI, mo lang to. Tagpanabod DI. No, so maayong gabi ini mo diha, Silent R77L. Nga tagapanabod City nga nagtanaw diri sa tuang TikTok Live karong gabi una. No, so i-greet po nato diri, no, sila sa pamanadre. Sila Ma'am Ana Sanguyo, sila Arki Harani, Placido Biliano, sila Ma'am Jean. Maayong gabi diha kaninyo ug maayong pagtanawa diri sa atoang TikTok Live karong gabi una. No, balinta diri mga langga sa atoang Facebook Live.
Kanmurag naglisod ko. No, balinta diri sa to Facebook Live karong gabi na mga langga nga noon atong i-greet the IC. Atong i-greet si Jonathan Suelto Tampos nga nag-comment diri sa to Facebook Live karong gabi una. Ana siya, hello, good eves, Kuya Louie. No, akong i-greet ang akong mga kauban sa Ratsada toda tricycle driver sa Panabo City og akong mga kabataan karon nga sila Natalie Wendell ug ang akong mga kauban na sa Ratsada toda tricycle driver. No, panag

Sagan family, sila Salino family, Madera family, Almonicar family, Tobias Bato family, ang nag-greet kay si Sir Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3, A. Carmen, then request Kog Song Heaven, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. No, sumayong gabi, diha kanimo Sir Jonathan, no? So hinaot unta nga okay lang ka diha og ang imuha mga kauban da sa Ratsada, no? Always lang gyud nga safe lang gyud ang ato ang pag-travel dira, no? Kanang paghatod sa tuang mga pasahero kay syempre, no, muuli pabaya ta sa tuang mga pamilya. No, so amping kanunay og salamat sa pag-comment og pag-greet diha kanimo Sir Jonathan Suelto Tampos. No, direta sa tuang hotline, text hotline, no, dirigikan kay 4860. DJ Louie, PM, pwede request song As Long As You, As Long As I Love, I Live the, sorry, di ba namali? Ayoy! No, saan naman tayo, basahon na laman nato na yun, mali-mali, pag yun. No, As Long As I Live, Puroka, 3B, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, para nila ni Dodong, Lynn Jimenez and family. No, Claudette, Pamela, Pamela? No, Claudette, Pamela, Nathaniel, Jake Husk from Lolo Pantemo. Wow, so maayong gabi diha ni mo kan Lolo Pantemo, no? So hinaot nga okay lang ta diha ang side, no? So ato nang i-kuan, no? Ato nang i-push through ang imuhang request nga kanta unya lo.

0: No, dali ta sa to ang sunod nga texter kay 3532. Maayong gabi, DJ Louie. Greet na ko og happy birthday.
1: Happy birthday!
0: No, happy birthday. Si May Mauro Montes, request ko og song How Do I Live by Lian Rimes, June Mauro sa Kapalong. No, so maayong gabi ni mo diha, June Sir June Mauro, no. So happy happy birthday. Syempre, no. Ato yun ang i-greet o happy birthday ang ato ang mga birthday celebrant karong adlawa, especially si Sir June, no, nga nagpa-greet gyud sa iyahang birthday. No, so happy happy birthday sa ato ang mga listeners diha karon, no, sa ato mga viewers dili sa TikTok live karon og sa ato ang Facebook page nga naga-celebrate sa iyahang birthday karon og kagahapon, og syempre ang mo celebrate pa og birthday pagkaugma. Happy happy birthday.
1: Birthday.
0: No, so kung kisa may ganahan magpantibaya diha mga langga or gusto mag text or mag comment or mag pag-greet sa ilahang mga pamilya or sa mga loved ones, ayo jumuog kaulaw text diri sa tuang hotline sa 0967-231-2002 sa 0967-231-2002. No, gihinay na nako to mga langga ha, kay para maka-catch up gyud mo. Kay basig dili ko kapansin mga langga ba nga akong inistoryahan kay murag ka ng abtik na gani kaayo. No, bito mga langga, usabon ako, no, sa 0967-231-2002. No, so pwede yun mo mag-text diha karon o magpadala sa inyong mga mensahe o sa inyong mga gusto nga ipatimbaya o gusto ninyo i-greet. No, so aside na mga langga, no, naka-TikTok live po ta o Facebook live diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. No, so i-like na to o share na to ang Facebook page ni Light FM, no, og ni Infinite Radio nga 96.1 Infinite Radio Panapo City, og syempre ayo kalimta og share and subscribe gihapon og mga langga, no, ang page Facebook page ni Uncle Louie, ang official page niya nga Uncle Louie. No, so makit-an ko ninyo diha ang dagway diha mga langga kay kanang nagsakay og kanang ATV, no, kanang nagmotor-motor. Motor-motor daw si Uncle, no. No, so syempre mga langga, dire po sa to ang TikTok live, no, ka under kay ang Kaluwi gihapon, ang pangalan kay Ryan Louis Ramos. No, mga langga, syempre kung ginahan mo especially, no, karon mga langga, no, di sulod na gyud ang ato ang panahon sa tig-ulan na. No, kana medyo mabugnawan na, and sometimes, no, ato mga loved ones mga langga is mangita gyud og painit sa ato ang tiyan, no. So mga langga, kung ganahan mo nga pure ug kanang as in kanang wala gyoy added nga mga others mga ingredients, no, pure tablia, no, naay tablia si atong ginatawag nga kay Aryan best tablea, no. So kung ganahan man mo mag-order mga langga, no, pwede lang yun na ito, kontakon ang kaning number nga 0909-748-3712. No, 0909-748-3712. 100% pure tablea, no, sa mga gusto magpalit o gusto magpainit sa ilang mga tiyan.

No, mga langga, kung kinsa may ganahan na magpa-text. Kung kinsa man gusto magpatimbaya diha mga langga, no, mag-request sa ilahang mga sunata nga love song nga ilahang ginaganahan, ilang ginaganahan. No, sa mga langga, no, kanang galibog na jud ko sa kuwang mga ginapansulti diri ba. Bisa ba, no, wala man ko nag-expect langga, no, kanang muabot yun ang panahon mga langga ba nga. Mo istorya na lang ko sa akong kaugalingon para magpadayo lang ang akong programa. No, so kanang wala ko nag-imagine mga langga no nga kanang moabot sa point nga kaya na ko istoryahon ang akong kaugalingon. Nga ako lang mo ako ra pud motubag sa akong pangutana og sa ko ang mga ginapangyawit-yawit dere. Beto wala nga pero thankful gihapon ko lang ga no kay always mo nga naadiha. No, thankful me sa mga kauban po na ko nga mga DJ karon diri sa Infinite at sa Light FM no nga. Always yung mga nagapaminaw no. Eog nagasubaybay yun sa mga programa ni Infinite ug ni Light FM. No, so maaring. So maraming salamat mga langga sa patuloy. Wow, Tagalog yun ma. Sa so, patuloy na pagsubaybay and pakikinig sa ating programa. Wow. No, Tagalog na to naga-evolve na magot na ba si Gugma day mga langga no wa ta kabulo na abot na ni tag Manila. No, ang ako tong ang atoang kuan day mga frequency na to mga langga no ang atoang labay sa tuang karadyuhan kay kita na mo top up na sila sa tuan no na day mo sumadunggan na buta dito sa Luzon, sa Visayas, no. Claiming na mga langga no kay syempre we want to give you more no gusto mi nga mas mahatag pag mga sunata o mga kanta nga ganahan ninyo and syempre magpahalipay gihapon sinyo ha diri sa karadyuhan. No, so mga langga, kung gisa may gusto mag-request diha sila mga kanta o naa sila yung mga gusto nga ipatimbaya, no? Text lang kita diri sa tuang hotline sa 0967-231-2002 sa 0967-231-2002.

Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Time check mga langga, alas 8.33, karong gabi una. And welcome back sa ito ang programang Night Express. Kauban gihapon ang inyuhang ang Uncle Louie. Nga andam kanunay mo tambag para sa nga... Ha? Basab. No, inyong kaubang gihapon ninyo karong gabi una, inyuhang Uncle Louie. Nga andam mo tambag maskin utro tambagana na. Pero di kabiyaan maskin siya wala gipaglaban. O di ba na perfect na? No, so unsa man to ni mga langgawi kay usahin no kay magkabulol-bulol ta makalimot pa ta kung unsa tong isulti. No, kay amot lang. No, so mga langga, maayong gabi tanan sa tanan din na nawala na po lang sa no, so maayong gabi sa atong tanan di ha o sa mga nagpaminaw di ha. Diri sa ito ang programa karong Night Express. Kauban nga po ng inyuhang uncle sa karadyuhan si Uncle Louie. No, diri ta sa ito ang Facebook page no kay Facebook live karon no kay naanay nag-greet diri no ko sa mga mga langga oy kay kanang dugay mo kuan hinay siguro ako ang kuan dire net. Murag ako ana po ng net ang hinay. No bitaw mga langga no ato ding i-greet si Sir Luz Los Nudja ka he gibaliktad maguni ay. Gibaliktad maguni ni ay ang pangalan good ba oy. June June Sol ka he Kahegas oh tura. No, si Sir John Sol Kahegas, no, good evening. DJ Louie, pa-shout out na ko akong papa nga naminaw karon nga naa sa San Vicente Fermi nga gapaminaw nga si George Kahegas. Maayong gabi ni mo diha Sir George. Uga akong gwapa nga manghud nga si Ina Kahegas ug ang akong bana nga si Ryan. Ala dili to ako. Gwapo man daw. Dili man tagwapo mga langga. No, so abana nga si Ryan nga naa diri sa akong tapad nga naminawa gikan kini sa Santo Niño Carmen. No, so maayong gabi diha kanimo ma'am ug sa imuhang bana nga si Sir Ryan ug syempre sa imuhang papa nga naminaw all the way from San Vicente nga si Sir Georgia Kahegas ug ang imuhang gwapa nga manghud nga si Ina Kahegas. No, so maayong gabi ug maayong pagpaminaw diha kaninyo hinaot nga na ni hapon na pud mo diha. No, so mga langga, kung kinsa may ganahan magpatibaya or gusto mag-text or magpa-greet sa ilahang mga loved ones, no, pwede kita mag-text dali sa itong hotline sa 0967-231-2002 sa 0967-231-2002. No, so ato din basahon si Texter 4716. Good evening. Pa-play kog song Always by Marco Sison. Thanks more power friend. Bahan ng pandaitan. No, so maayong gabi diha kanimo sir 4716. Yung maayong pagpaminaw diri sa tuang programa karong gabi una. No, so i-greet po tayo na ito ang ako ang pamilya mga langga, no? Ako ang mama o papa nga napadayon o gapaminaw o gihapuan na diri sa ito ang programa karong gabi una, no? Masking katugo na nagod sila, good. No, pero syempre kay support man na mga langga, no? Kay supportive man gina nga ito ang mga ginikanan, good, no? Whatever. Kung unsa man nga ito ang pangbuhaton sa ito ang mga kinabuhi. No, so great pa rin ako kung pag-umangkong diha nga si Zach o si Trisha, no, pangatulog na tawon mo, pero Sunday man ugma. okay lang mapulaw gamay. No, so great pa rin ako itong mga friends diha, no, all the way from Davao nga naga, na birthday karon nangasay diri no sa may tibong ko, nga sila Anilor, og sila Princess, no, nga nagmotor-motor yun padulong sa tibong ko kay ma-birthday lagi daw sila. No, so i-greet po nato no sila DJ Fongs o sila Sir J Dong na naminaw dito sa tuang
Facebook Live sa Davao no nga nagbisibisihan pud sila panrabaho taon dito kay daghan dog customer. No, so agree po din nato diha, pa shout out po din nato diri no ang ato ang ever supporting nga si Ma'am Rose no. Ugma siguro pohon po makauban nako si Sir Kevin no. Kay Sunday man ugma. No, so mga langga, kung ganahan mo mag-text or gusto mo mag-comment or naamoy gusto nga ipaabot sa inyo ha mga loved one, pwede lang yuta din mag-text na itong hotline sa 0967-231-2002. No, direta kay texter 4502. Good evening, DJ. Pa-shoutout di ay ko sa akong pinalanggang asawa nga si Emily Calve. No, so maayong gabi diha Ma'am Emily, napuno na ba kapaghigugma? No, so magkadil-kadil lang ta diha Ma'am no kay cuddle weather ba karoen. No, so maayong gabi diha kanimo Ma'am Emily ug kay Sir nga nagpa-shoutout ta sa iyang pinalanggang asawa. No, sayo na lang mga langga no pag nainani nga mag-text mga langga ba makauna-una na lang jud kog inani oh. Masawa na naman eh, mahilak na naman siguro tayo. No, ito mga langga, oy, regardless, no, kung wala mang kay partner karon or naa kay partner, cherish every moments nga naa ka or naa ka dili sa kalibutan, no? So, always move forward kay wala takabalo, no? No, kay usahay gyud, mapadali man, pero usahay mapadugay po, pero wag itakabalo kung kanus, no? So, always remember nga spread love, na maskin magkinaunsa man na maskin na dili man uyon sa imuha ang panahon na always gyud ang imuhang tumong sa imong isig katao is ang kalipay lang pud nila. No, so mula gyud na love one another, not love your workmate. No, kay usay magud mga langga no kay ma-overwhelm na to ang word nga love your kuan ba your neighbor no apil na imong silingan gyud apil na si Kumario ay just ko no dili gyud taon mga langga no kay lisod kaayo no so don't make a mistake of especially kung panandalian lang na siya no kay lisod jud kayo wala gyud na siya ipadungan no so always reconsider and consider the feelings of the people nga imuhang mapasakitan. O di ba nagkuha na po ta dili ugma palagi ang love night notes ang call. Ay ugma padaay night express sa Monday ta karon daay no. No sorry na. No so bito mga langga kung kinsa may ganahan magpatimbaya diha sa ilahang gusto mag-request o gusto mag pa-shout out diri sa tuang programa karon no pwede ra gyud mo magpa-shout out no. O magkuan diri lang sa 0967-231-2002 sa 0967-231-2002.

O di kayo mag-commenta dire sa itong Facebook page, no? Dire sa 96.1 Infinite Radio, Panabo City. No, pwede lang ito mag-comment diha sa ito ang gusto ipag-greet na ito. Kung naman tayo gusto nga ipag-greet. No, so pwede radyo na kaayo. No, diri po dahil sa ito ang TikTok Live mga langga. Pwede lang ito mag-greet diri sa ito ang TikTok Live sa Ryan Louis Ramos. No, pwede radyo mo mag-comment diha. No, so mga langga, mabalik ta taod-taod. O ganahan mo magpahabol sa inyo ang mga request. Ganahan mo magpahabol sa inyo ang mga request song diha o sa inyong mga greetings. Text lang mo diri sa tong hotline sa 0967-231-2002. Sa 0967-231-2002. No, mabalik ta taod-taod mga langga. Diri lang na sa 96.1 Infinite Radio. Ug sa 90.9 Light FM.

Time check, mga langga, alas 8:56. No, mga langga, habulon nato niya no ng commentary sa tuang Facebook Live nga si Ma'am Ina Kahegas, no. Good PM Uncle Louie. Tinuod gyud diay nga mas duol ang adlaw kaysa bulan. No, kay igo raman good me ni abtag adlaw pero wa mi abtag bulan. Ah. Ma'am, basi kita ang abtanog bulan, ma'am. Nakabit ang mga langga, wala na tayo saktong oras ug salamat sa pag-uban sa kuagikan alas 7 hantod alas 9 karong gabi una. No, ug salamat sa pag-comment ug pag-text ug pag-chat diri sa tuang hotline ug sa tuang in-app interaction diri sa tuang Facebook Live, no. So hantod sunod na pod mga langga, from Monday to Thursday mga langga, no. Ang inyong makauban kay si DJ Aryan from 7 PM to 9 PM. And syempre, from Friday to Saturday, ako ang inyong makauban, ang inyong at your service, nga si Uncle Louie, nga anam kanunay mo tambaga, maskin utro po tambaganan, pero ayaw pagduha-duha, kay di kabiyaan, maskin siya nga wagi paglaban. Wow. No, mga langga, salamat kaayo, og pasensya, no, sa wala mga nabasa nga mga text messages, og sa mga comment diri sa online nato, no, nga wala na gyud nato nabasa, kay wala na tayo saktong oras. And syempre, sa mga requested song nato, nga wala na gyud nato na play, mga langga. Sa sunod na po, mga langga, ubanin ko ninyo ugma pohon, same frequency lang gihapon para sa Love Night Notes, kauban ng inyong uncle sa radyo, syempre, si Uncle Louie, from 7 to 9 PM. No, syempre mga langga, magbilin ko og live motivational quotes diha kaninyo nga dili nimo kinahila. Maunsa na matanay langga, no, kay kanang mabulol-bulol ta ba? No, so dili nimo kinahanglan maabot tanan karon. Bastang padayon lang, bisan hinay, basta dili ka muhunong. No, so life is not so short mga langga, so we have to move forward para makabuot yun na ito ang atoang ginapangandoy. Salamat sa pag-uban na mga langga, o ba na po't puhon, magkita-kita ito diri sa itong Facebook Live o madunggan ko ninyo diri sa radyo gihapon, diri gihapon sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Salamat and... good night.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay o luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Ug taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, uga takihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 True Bio Capsule. Power 10 True Bio Capsule.
4: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Maayong panglawas ka na itong tanahan, laing testimonya na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa Emelite Capsule. Kanya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, doon na kaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas po ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagi ta. Para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa Emelite Capsule.
3: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao hinungdan sa pagkabuta, mag eye care gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye care gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye care gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ani-ana sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Na doy diriras maranding
3: taga maranding ra ka
2: nagyus po ko kwa power 10 kasi mora na ya kung gamit yon
3: unsa man lagi pa mati ni mo ma'am?
2: Ay sakit kay kung hawak nabukoy sakit nga pati liver po ko na gamay gyud dakwa bi ko tiyan nagamay na ako tiyan na sige kung inaw sa power 10
3: pila na katuig nimo gipamati ma'am
2: sa wala pa ko nagamit dugay-dugay na ni oi na akong pati liver pero paggamit ako may alibyo gyud kay nagamay na kuntian.
3: Ah, maba.
2: Nag-check up magugus doktor god, kung sa ako sakit kay nganong hindi ko. Karon, di na kaluya. Mao na nga sige ug ug inom karon, hantud karon. Nanawagan ko sa tanan gyud nga kitang mga senior citizen kinahanglan mag-take gyud ta og power 10 kay mao kanay makatabang sa atong kinabuhi.
4: Power 10 Pro-Bio Capsule na ta.
5: Maayaw pang lawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa Emelite Capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, nimubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede ka ay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede ka ayon ni ini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
6: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, mag-disod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita. Para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, mo nang kamo, na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
5: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat. Kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa Emelite Capsule.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Go. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Go. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Go. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inum ug iCare Go ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Gusto ko maayong mabutang na kanuli na itong makaroban ng gipaminaw.

Utya kabalele sa talagsaong kataho. Ikaw timgas pa kaysa puti na may bayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw pangandoyo. Kay perlas ka nga angay kiyot ang puno.

Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Gumamit na ng kutis mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko, anak, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio.
9: This narinig mo na ba ang awiting ito?
10: Ano?
9: Familiar ba ito sa iyo?
11: Pababayaan mo kayang masayang na lang.
9: Gusto mo? Balikan natin sila.
12: Dito sa ating lagaw, ako mi susi, ako mi duaw.
9: Ang pinagkakaguluhan noon. Awiting walang kamatayan. Ang inyong Pinoy Classic.
10: Ano ang gagawin kapag wala ka na?
9: Balikan, pakinggan, namnamin. Pinoy Classic. Pinoy. Pinoy Classic. Pinoy Classic.

Okay, sa oras mga kaibigan, alas 7:15 na. Okay, sa mga naminaw karoon mga pagkat, so once again, no, maayong morning o happy Sunday sa tanan. Okay, so adlaw karoon nga Domingo, no, pizza 3 bulan sa Mayo. Okay, sa mga naminaw karoon mga panggan, ubalin nyo akong mga kaibigan, no, hanggang alas 9 po tayo. Okay, sa mga tweet mga panggan, no, so wala ko'y kauban karoon, naginusara si Tekla. Okay, si Lolo Jojo, no, so na yung mga appointment, no? So, temporaryong ako inyohang makauban nga mag-inusara. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, so musta man inyohang morning? O gamusta man inyohang pagsikay-sikay para pamahaw? Okay, labigyan sa itong mga kaigan, sa mga naglagubo silang mga speaker karon, no, kung saan man aabot ang atong signal, oy kaninyong tanan mga pangga, oy maayong morning sa tanay na okay madaya ko na umaga sa tanan, no, sa mga naminaw karon. Okay, once again, it's me, Digitech lang. Okay, sa programang Pinoy Classic, no, sa mga naminaw karon, labi na gusto mga tigpaminaw karon mga pangano diha sa Mungkayo, Nabunturan, and of course, no, diha sa Mawab, and also diha sa Tagum City, and of course, no, sa itong mga naminaw karon diha sa Santo Tomas, Carmen, Davao del Norte, o sa Kupan, diri sa Panabuan sa mga pangga. Uy, sa tanan mga kabarangayan, uy, sakop diri sa Panabo, no, musta nga itong morning. Kabalo ko ang uban na itong mga kaigisunan at itong mga kaigan karon mga pangga. Okay, nag-busy-busyhan ang uban po nato. Okay, naada karon, no, sa second mass, no? Okay, priority nila ang pagsimbang. And also sa mga nagplano nga muadto sa mga beach resort karon. Kay basta Domingo gani mga pangga, mo mag yun ang time nga makauban, no, sa pamilya. And also sa tanan-tanan po sa mga nagbisihan, nagtiwas ilang mga buluhaton, kay syempre no ugma, no, back to work na po. Ang ubay nagtiwas to sa mga panglaba, kay syempre yung grabing ulan kagahapon. Okay, so daghan gyud na ipon nga mga tubig, no. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, okay, before tamo adto sa unahan, i-acknowledge muna nato itong buhatan na itong Big Boss. Once again, happy morning. Di ano kang attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa tuwang technical gubanta sa Pikastawak, Mr. Kevin. Og sa tala na itong mga kaubanan. Og sa itong mga kaiga, no? Nga na always to nagapaminaw, no? Lagubog silang mga speaker karoon, na. And also sa itong mga pick-up drivers karoon, no, lalo na dali sa Panabon sa mga pangga. Okay, so kaganina, no, on the way, ongoing si Tekla diri, grabe, ako'y nadunggan, no, nagpaminaw yun, no, sa pick-up drivers mga pangga. Okay, nag-tune in yun, no, dali sa 96.1. And of course, no, live po tayo ngayon, no, sa ako ang page, no, paki-palo lang po, paki-share lang po sa Tekla Ayayay. And also, no, happy morning days, no, kihook up na karon diya, tama ba? Diya sa 94.3 Light FM Kibawi. And also, no, maayong morning day, no, diya kang sa tarantanan nga mga naminaw karon diya sa Kibawi, mga pangga, no, diya po, no, kang Tatay Pain. Okay, sa toong gwapo, no, mapatawag gino rin siya gwapo, ha? Okay, maguba gino, iyahang kalbaryo pag di sa ingnon nga gwapo, no? Okay, sa tanan-tanan nga mga naminaw karon diya sa Bukidnon. Okay, sa tanan-tanan nga mga naminaw diya sa 94.3. Uy, kaninyong tanan, no, mayong morning. Okay, labay gyud sa itong mga lamion daw naminaw karon, eh. Okay, lami jud Tekla. Okay, so syempre, no, malami gyud sila ba sa maminaw lang, no, pag dili maminaw, no, wag yung lami, eh. Okay, sa mga stop, no, diyan sa 94.3, sa tanan-tanan diyan, no, maayong morning sa tanan. And of course, to sa mga naminaw karon sa 90.9 Light FM, of course, to sa tong 96.1, Infinite Radio, no, salamat, no, sa mga tigpaminaw nato, mga pangga. Okay, sa mga na mga nada karon mga pangga, no, kato mga gusto mo pamit sa mga mensahe na mo yung mga request,
Okay, more of Pinoy classic po tayo. Bawal yung mga English ng mga music, no? Kailangan, bawal po itong mga disco, ha? Basta mo request yung mga disco. Kailangan na Pinoy classic po tayo ngayon, no? Okay, atong text and numbers, mga gusto mo pabit sa mga minsay na may mga request, no? Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga naminaw karon mga pagano, happy morning sa tanan. Uy, sa mga naminaw karon mga pangano diha sa Tagum City, no? Diha sa La Pilipina. And also diha po no sa Mangga. Uy, sa manila ba ng Mangga daw? Okay, lagubuto diha karon mga pangano. Of course, to sa tanan mga kabarangayan sakop diri sa Panabo. Uy, especially diha sa Barangay San Vicente. Purok 5, no? Salamat dahil sa mga naminaw diha. And also de sa Santo Tomas, Tibalog. Uy, na portion di mga pangkano, grabe. Okay, morning na morning pa lang, no? Nag-tune in na daw. Uy, salamat ka ni mo, sir. Og sa tanga itong mga naminaw karon mga pangkano, diha sa Carmen Balutan. Uy, salamat tayo taga Balutan, Carmen. Okay, mga guwapa, bigyan taga Balutan. Okay, so ana jud na no mga pangano pag once gani nga ikaw isa ka tindera, dapat jud is para mahalin po na imuhang ano, imuhang baligya. Salang kailangan po siguro mga pangano nga miss guwapa, di ba? Ay kung dili ka mag ano si imuhang si imong personality mga panggawa jud no, wagi customer. Pamili po binig mga lamioning mga customer bayaan. O isa na mga turista, no? Sa mga nihapit, no? Diyan sa Carmen, sa Balutan, sa Lat-Lat, sa lahat-lahat dyan, ha? Sa mga nakikinig ngayon. Okay, so sa mga namino, itong oras, mga pangga, 7:22 na sa Kabuntagon. O kininga oras, mga pangga, nahutod ka na to. O isa to ang ginakubdan karon mga kaibigan. Ang ato ang kutis mistisa nga sabon, no? Nga makahatag o kamindot, no? Sa inyong mga panit, no? Pampahamis sa kutis. Okay, so daga na kayo ni mga nipalit ni ini. Kung gusto nyo mawala ang mga pimples ninyo o mga talumtum sa nawong, so ato lang yung ganyo ang tanan. So gamit mo sa tuwang kutis mistisa nga sabon. Okay, so available ka na mga panggano diri sa tuwang himpilan. Sa mga gustong magamit sa maong sabon, no? Dili lang na sa mga dalaga, kundi magamit po ni sa mga kalalakihan. O gusto ninyo nga muhamis o kanabang musamot ka in love ang inyong mga partner, no? Yung mga misis o katunamoy mga karelasyon. Siyempre, matingalam na, uy, kahamis ba ni mo, uy, kagwapo, basta ko ang palalap. Ano dyan na mga pangga, ha? Okay, sa mga naminaw ko rin, mga kaibigan mo, balik lang ko, ha? Okay, so, sa tanan-tanan, no, maayong morning, o maayong morning, de kang Lolo Jojo Altres, no, sa kasalukuyan, si Lolo Jojo na daw karon sa ano, nagmurag na ay dato'y naligo na sa dagat karon. Okay, kung nakadungog ka, Lolo Jojo Altres, kung nag-monitor ka karon, okay, so pwede ka mutawag, ya? Okay, salamat tayo sa mga Altres family, huwag na po no kang Lula Joy. Okay, so thank you so much sa tarantaran sa mga pamilyang Altres. Okay, mabalik lang ko itong oras, 7:24 na. Okay, diri lang gahapon sa tuwang numero ng FM, no, diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio, of course, manungupod ta, diri sa there is a 90.9 Light FM. Og diya po, no? Sa mga naminaw diya sa 94.3 Light FM, kiwawi, salamat sa tanan. Okay, itong oras, alas 7:24 na mga panggang.

0: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. O usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
4: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek ni ini. Kaya nga ikaw problema sa akong bowel movement good. Ako problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement nako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nagka-try ni ini, ina nang i-try para pwede na ma-experience ang ako na experience.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Introducing Case Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka, Kunar, Kadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ganun po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuhan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulo. Law ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gitso sa panglawas. Tanan imong ginabati. Murao, kung unsa to ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naa na gyud sa tanan. Kay bisan ganik ako na amang koy symptom sa UTI, naobserbahan ako nga lami na akong pagihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

So nanghihinayang away by Jeremiah. Okay, sa mga nabinaw karoon mga panggana, once again, no, happy morning sa tanay. And of course, no, mga yung pagnanog-lanog dada kang akong classmate, no, akong silingan dati, Gina Mampawa Robio. Okay, so i-greet daw niya si Nining, ha? Okay, naminaw karoon dyan sa Purok for Alibungay, no, sa mga naminaw. Okay, sa mga nadekro naglanog-lanog, thank you so much inyong tenan sa inyong paglanog-lanog mga panggan. And of course, no, mayong pagbaminaw po di ay, no, once again. Okay, sa itong mga naminaw karoon mga panggan, no, di ano, kang Arlene Castro de sa Barangay Tuganay, Purok 4. Okay, salamat dahil sa mga Castro family. And of course, to sa mga naminapod karon, no, pa-chat out daw kang Angelito Rodriguez. Sa mga Rodriguez family, salamat po. Okay, thank you sa inyong pagpaminaw, no. Hopefully, nakapamahon na mong tanan. Eh? And also, napuno kang Marisa Saldivar Prias. Oy, salamat kanimo, madam. Okay, hopefully, kamong tanan, no, nakapagsikay-sikay na para panihapon, eh? Okay, kailangan mamahaw na jud mo, no, dili panihapon. Pinasanay, mangod ko, no, basta, ano, abil mo ko ako nga programa paghapon ako matag-hapon, eh? Okay, so, uy, Baradilio, Jezreel, pa-shoutout ko, DJ Pram, Sorigao Team, Lapdos. Uy, salamat tayo sa mga Lapdos team, eh? Team Labdo, salamat po sa lahat-lahat dyan sa mga nakikinig ngayon. And also, sa itong mga nabinapod ka rin mga kaibigan, no, once again, mayong paglanog-lanog po di ay sa tanan-tanan na itong mga kaigsunan, di ha, no? And also, sa tanan-tanan po nga naminaw ka rin mga kaibigan, di ano, kang Gaga Arenas, pa-chat out daw, ha? Oy, kanimo Gaga, no, mayong morning sa tanan di ano dapur sa Purok size to Garnay, eh? Okay, sa mga Arenas family di apo no sa atong vlogger nga si Gaga. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, diri na ta sa tuang second part sa tuang programa mga kaibigan, no, ato ang topic, no, this morning, no, adlaw nga Domingo. Okay, labay gyud sa tong mga kaigsuunan. Okay, sa mga nagbisi-bisihan karon. Okay, unsa kay gigabisihan ani nila karon, ha? Okay, normal, no, matag individual, no, naagid tay mga buluhaton. Okay, lain man po siguro nga kanang wala kay gigabisihan si muang adlaw. Oy, again ang atong tiksan number sa mga magpabit sa minsay na may mga request. Again, ang atong tiksan number 09121751291. Again, 09121751291. Oy, rap season vlog. Okay, pa-chat out DJ Pram Tuganay, bibingka ba bus stop. Oy. Okay, asa man ni dagang kanining bibingka bus stop. Okay, na bitang bingka ni ha. Okay, Raps Jason Vlog, thank you so much, no. Kang Raps sa mga season family and sa mga nagsubaybay, no, kang season vlog, thank you so much. Okay, tong oras mga kaibigan, alas 7:45 na. Okay, dirita sa tuwang topic mga pangga. Okay, para sa inyo mga kaibigan. Okay, para sa inyo mga pangga, no, importante ba? Okay na, paminaw mga pangga, ha? Okay, importante ba ang pagrespeto? Okay, sa usa ka relasyon? Okay, para sa inyo, no? Okay, text daw, tawag again sa tuwang text number 09121751291. Okay, salamat dahil sa mga guwapa o mga guwapo daw karon, no, okay, nag-hiking sila karon, no, karon sa Santo Tomas, no, with sa tuwang kapitana. Okay, shout out kang Roseline Hinayon, Loayon, dapod kang Melba, Aileen, Rosgal, o kang Ma'am Mirna, or kang Ma'am Karen, o dapod no kang JP Mago, and of course, tunakaroon diya si Ma'am Ilay. O mayong paglanog-lanog po diya no kang JP Mago, Mars Abila, o Charlene, no? Og sa tanan-tanan makisa pa to mga kaubanan di karon nag-hiking karon na sa Santo Tomas, ay pasensya na po.
Okay, so kagahapon nag-chat sila nga kung uban ba daw ko kung dili man pud pwede kay morning akong duty. Isa pa nga, dili ko gusto pa maulan, unsaon na lang na. Okay, Rob Season Vlog, salamat cons, God bless. O yeah, salamat ka ni mo din na Rob Season Vlog. Oh. Okay, uy, pakishare lang po sa aking page, no? Tulungan nyo naman ako. Ha? Okay, again, ang akong page, no? Pakipalo lang po, pakishare lang po, pakilikes naman po. Ha? Okay, Tekla Ayayay. Ayan po dyan, ha? Tekla Ayayay. Okay, sa maritik lang nga, nagyayayod ka. Okay, sa mga nagsaulog silang birthday karong adlawa. Uy, happy birthday day sa tanan sa mga nagsaulog silang birthday. Okay, sa mga nag-birthday kagahapon. O sa mga nag-birthday karon. O labay ko sa mga nag-birthday para ugma. Uy, ano di, I know, sa tanan-tanan mga nagsaulog silang birthday. Uy, happy birthday. Og sa di ano kang G, ano no kang Jumar Gordon, okay sa yung adlaw nga natawhan karon. Okay, happy birthday ra kay mo Jumar. Okay, di ano sa Barangay Lapas, no? Di kang Jumar Gordon. Happy happy birthday. So sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, no, sa mga nade karon, no, nag okay, nagpahipi diya sa Dublin. Okay, narumal jud na, no? Okay, labi na gud na yung mga problema sa kinabuhi, mga pangga, no? Ana jud na siya pa sa problema kwarta. Okay, ana jud na, what? Hindi mo nung isa may nakatry nga, what ay kwarta? Okay, isa po daga ka ng makaano ba nung apektuhan po tayo. Ay, may caller po tayo itong nabaton sa pikas din niya. Yes, hello caller, mayong morning and happy Sunday, mayong morning. Kani mo kinsa ni palihog? Okay, kinsa ni? Okay, murag dili ka madunggan sa air. Wait lang ha. Okay, hello caller, wag mo ibaba. Yes, hello. Okay, hindi makapasok. Okay, caller, hello, good morning. Oh, morning, dili ka makasulod. Nga naman, wait lang ha. Okay, dili siya makapasok, Sir Kevin. Hello. Oh, yes, hello. Oh, wait lang ha, huwag mong ibaba ha. Okay, wait lang, wait lang. Okay, caller, yes, hello, good morning. Wait lang, huwag mong ibaba yung safety mo. Okay, wait lang ha.

0: Ay, 77.
1: Ay, 77 po nang dilihan at murag napaka sa 30 anyos. Okay, yung boses mo parang 30 plus pa. Okay, so Sir Gwaits.
0: Hilig mo, pagpaminaw kayo mo.
1: Ay, you know, hilig ka kapaminaw. So, salamat dahil sa pagpaminaw, ha?
0: Oh, sagrada pamilya sa tutumas.
1: Okay, salamat dahil sa pagpaminaw. Okay, sir, nakadugas itong topic karon, sir. Okay, para si mo, sir, importante ba sa usaka relasyon, sir, ang respect? Okay, sir, naminaw ka, sir. Okay, naminaw ka, wala. Hello. Hala, hala, hala.
0: Hello.
1: Okay, importante ba sa usaka relasyon ang respeto, sir, para si mo, ha? Yes, hello, hala. Uy, katawa naman kung ano. Okay, go ahead na lang sa mga greetings po, sir. Ay, guwits mong mga greetings. Guwits mong mga greetings na kay mga patimbaya di, ha? Okay, guwits mong mga greetings po.
0: Oo.
1: Hala, hala, hala.
0: Hiling magkukutik paminaw sa imo.
1: Okay, so, na kay mga greetings, sir. Na kay greetings, wala.
0: Ano? Okay, greetings?
1: Oh, yes po.
0: Ako mula anak, di ate rin, paminaw.
1: Okay, kinsa pa?
0: Ate. Ryan, dayo pa eh.
1: Mm. So, kana lang?
0: Yung asawa, take care.
1: Mm.
0: Kimberly, dayo pa eh.
1: Kinsa pa, sir?
0: Ay, dagan pa, pero tawag, laan pa.
1: Okay. Okay, sir. Okay, sir, salamat sa pagtawag, ha? Okay, salamat sa tong caller, mga kaibigan. Okay, taga Santo Tomas, no? Okay, another caller. Itong dawatan sa Picas Linya. Yes, hello. Mayong morning. Yes, hello. Oy. Yes, kinsa ni Palihog. Yes, hello, caller. Morning.
2: Good morning po.
1: Kinsa ba ni Palihog?
2: Si Fernando ni...
1: Fernando Junior? Okay, kasi si Fernando, taga sa mga si Fernando?
2: Taga Tagum po.
1: Ay, taga Tagum, Fernando Jr. Ganami ka rin mga Fernando. Okay, ilang taon na po ba kayo?
2: Ang 59 po.
1: Pila?
2: 29.
1: Uy, 29, single, married, hiwalay sa asawa, unsa man, George.
2: Minyo po, minyo.
1: Ay, minyo, dahil ka. Abi man ako ka ng single ka. Okay, pero nagdilihan tayo mong tingog mo. Napaka nabilong sa mga 19 years old. Okay, so sir, unsa may imong gikabisihan karon diha, sir?
2: Po?
1: O sige, gikabisihan mo karon diha?
2: Wala, lingkod-lingkod ra.
1: Ay, lingkod-lingkod, no. Okay, nagpaabot sa ay, no. Gracia. Okay, sir. Para sa iyo, sir, importante ba ang respeto sa usa ka relasyon, sir?
2: Para sa ako, importante ang respeto sa usa ka relasyon.
1: Hmm. Nga naman. Pero tanong ko lang po si mong karelasyon ko ng respeto baka si mong karelasyon.
2: Respeto ko.
1: Okay. Ikaw nagrespeto.
2: Asawa mismo.
1: Okay. Ikaw nagrespeto po baka si mong asawa.
2: Oh.
1: Okay. So, dili ba ka matintal sa uban?
3: Ay, yeah.
2: Dili yun.
1: Ha? Unsa?
2: Dili.
1: Okay, pero naay mo asawa ka ron sa tapad.
3: Ay, yeah.
1: Okay, bantog ra.
3: Ay, yeah.
1: Pero, sure, jud ka nga, dili ka matintal sa uban. No? Halimbawa, na guwapa ka, hubag ka, ayaw nga ni Agi si Moa. Dili ba mulingo ng imo ang...
2: Bahala
1: na. Ansa?
2: Bahala na lang din.
1: Okay, sir. Go ahead si mong mga greetings dyan.
2: I-greeting ako kung masauban rin sa trabaho. Nila, ang una, kung pinalang ang asawa na si Tata, na ako mga kauban. So, dyan, Arjun,

0: Nonoy. Maraca.
1: Okay. Okay, salamat sa pagtawag ha. According sa... Okay, unsa man siya. Ay, namang English siya kailangan ba Pinoy Classic po tayo ngayon.
0: Juan. Magbago ka by Pruy Aguilar.
1: Okay, so magbago. Magbago ka na, sir. Okay, salamat sa pagtawag.
0: Salamat.
1: Okay, thank you so much sa ating caller, mga kaibigan. Itong oras, mga Pangay, Salasyati, 55 na. Okay, so, grabe nyo, no? Mga pinalangga nyo daw. Mga pinalanggang asawa. Okay, so, our caller, yes, hello?
2: Hello, good morning.
1: Yes, good morning, candidate number 701. Okay, tagasan po ba yung caller natin? Tagasa ka.
2: Taga Ibanez po.
1: Asa mo ng Ibanez na Panabo or Tagum?
2: Yes po, Panabo.
1: Okay, Panabo. Minyo, hiwalay sa barna on sa manchon.
2: Minyo, pero 15 meters away, I am a single.
1: Ano naman 15 meters daw, Bing? Ano explain daw?
2: Siyempre, wala man ta nag-auban sa ilahan. Natural single ta.
1: Ah, ganun ba yun? So, ilang taon na yung caller natin?
2: 50.
1: 50? Uy, nai, nag-text din sa tong live. Oh, nag-chat sa ana pa siya. Oh. Once, good morning, basig na single mom di ha.
2: Pwede ta ka-indrol?
1: Hala, hala, hala, hala, ha? Wait, abinin mo, caller, is na, nai, nag-ano din rin, no, sa tong programa, nai, nahigugma ay din rin, nagka-uyab yun sila, no, sa tong programa. Oh. Okay, swerte sila. Basta din mo, wala naman, diba? No? Mga buti ang time nga mag-auyab ka din through sa tuwang sa tong programa, no, caller. Okay, go ahead sa mga greetings muna dyan.
2: Hello?
1: Okay, go ahead sa mga greetings, ma'am.
2: Greet na ako mga kauban din sa Unbilbit Clinic, Dok Nika, Ok Dok Diday, o sa tanan nga mga... Nagapamati sa inyong programa karong buntag.
1: Okay. So, say doc, o sa hospital na rihas, ma'am? O sa mga clinic na?
2: Pet clinic, mga kwan sa mga iro, clinic sa mga
1: abi,
2: hayop.
1: Abi mo na kong mag-clinic, kaya mapa-check up ko.
2: Pwede man gihapon.
1: Ano?
2: Wala yung problema, baby, kung mapa-check up ka.
1: Ano sa paglantaw mo?
2: Ikita, gina mo siya.
1: Okay, ano paglantaw mo sa akong ido?
2: Dili man ido, pero we are highest form of animal.
1: Wow. Okay, so pasensya na po yung aso ko. Okay, wala na, namatay akong iro. Okay, no, ma'am, para sa imo, ma'am. Okay, ha, paminaw. Okay, importante ba so sa karelasyon, ma'am, ang pagrespeto para sa imo?
2: Siyempre, importante yun. Ang respeto.
1: Kaya siyempre, nga, no?
2: Walay gugma kung walay respeto.
1: Oh, ganun ba yun? Okay, so... Salamat sa pagtawag, ha?
2: Sige, salamat po, DJ.
1: Okay, so thank you so much. Okay, sa ating caller, mga kaibigan. Okay, thank you so much to hopefully... hopefully, no, yung mga ano dyan. Basta gusto niyo magpa-sponsor, ma'am, ha? Okay, para masikat po rin yung ano diyan yung clinic diyan sa mga animals po, no? Okay, para ma-promote po nato, no? Okay, bisita lang diri sa tong himpilan, ma'am, ha. Okay, tong oras mga kaibigan, alas 7:58 na. Okay, para sa inyo mga pangga na importante baso sa karelasyon, ang respeto mga pangga. Okay, so text na o tawag again sa tong text number again 09121751291. Again, 09121751291. Okay, texter 087, mga yung buntag tekla si Toto ni sa Bunawan District. Davao City, request ko tekla B, ikaw lamang by Willie Garty. Salamat. Naplino po ko. Naplino na ako ni siya, ha? Another texter, gikan sa texter 803. Okay, naminaw mi karon diri sa Kapalong Pramela. Okay, greet na ko ako ang silingan karon sila ni Dena, Melvin, Alona, Daday. Okay, from Maniki, Kapalong. Okay, si Mela Dino. Salamat kayo mo, Mela. Okay, according to